0: Ngifisa ukuthi ngidlulise eyenzakalayo abantu abayenzayo abanye. Hey leyanto yeyingozi enkulu leyanto. Ungaze utshele ukuthi umuntu ngempela ke usondela nje ingoba unifise lokuhle. Kunabantu othothi mlaleli lapho ngasekhaya bayathandana nkosi into ebukwa yileyo ndawo kuyona bazi bathandana abantu. Uthothi abanye bayabuka. Bathi lazi laluhle uthando nami ngiyafisa ukuba kulolathando njeya. Bafuna abantu ukuhliphiza into enhle. Bafikele umona. Choche na kokwakha hayi ngempela nje uloke shona lena lena nje uyabamba uyayeka laba bababonayo ukuthi hayi bobaloke bebambene njalo labantu benza ngani bokanke uthola ukuthi ke mhlambe ke umuntu oclose nawe ba from Jida usho javana yoshela umuntu wakho uyamazi uyoshela umuntu wakho uyomshela ngempela uwamshele futhi uyamdidisa kulento eniyihlanganisayo nawe ntombazane uhambe uyophazamisa isoka lalo muntu uyezwana nalo dadelo ngenzeka ukuthi umngane ngenzeka umakhelwane wakho ufuna ukudidisa nje into yabenhle niyibonayo sengathi ngaba uwena na bakwethi ayayaya yini singabafisela okuhle abantu esibabona babambisene ngeqiniso sithi nje inkosi banabo bangahlukani babambane baqinise emthandazweni bakhuleke baze banze lento efanele yini wena ufuna ukuyophazamisa yini ufuna kuphele lokukhona okuhlangene kubona uyolobolo lokunenkinga nje uphuma ngayana ushona lenale ingoba umonazela abanye abantu entweni enhla suke beyibambile behlangene kuyona ufuna sengathi ngabheda yini umona abuya zokutshela umuntu wakho bafo hey phela uqhawe uyangishela uqhawe uyangishela uqhawe
1: Oya uyadlala ngeke uyadlala sibani bani ngeke uyadlala umuntu wami ngeke
0: Uyazi uthini yazi uthini uthi wena nje ungifanele mina ngikufanele Uthi mina ngifanele yena Uthi nje indaba yakho naqhawa yikho Wena sibani bani ayikho qha uthi uyena obalekile Uthi qha uyena uqhawe ngempela Awu nkulunkulu ayayayayayay uqhawe usangenza njena
2: Intokazi ke leyo ke emthandayo umuntu wayo engafihle ethi buka umuntu wami usibani bani wenzani

omunye umfowethu ngalanga kithwa kwa test omunye umuntu wamtesta yemadoda wamtesta ngoba kuya testwana la kanti zikhulumile insizwe zombili yeyi ambe ngabe kutestwala ngalo ndlela elalela wena ngifuna ukubona lo muntu ufuna ukumlobola mfethu ngifuna ukumenza umama mfethu lalela ongitestele yena lo muntu hey what test about what test umuntu awasbi abi ayibu ayibu ayibu akasayi kotshela umuntu wakho ukuthi usibani bani hayibo uyangishela phela umngani wakho lo ufika uhlala naye kini lo oya nawe kubo nihlale naye nibuka iTV nibuka ibhola

0: ayibo akakufanele nje usibani bani una qhawe akakufanele nje
1: ubani kongifanele hawu
0: qhawe
1: Hey, wena wena uthini mfethu wakho wena
0: hawu qhawe awukhohlwe nje usibani bani nawe uyambona njena ungibheke kahle mina
1: hey mina ngithanda lowa muntu mina uthini kumina wena khetha amagama akho
0: Ayibo nawe uqhakaza userious kana ufuna ngibe njani ufuna ngidlale
1: lento ke bakwethu yokumonazela abanye abantu bethandana kamnandi ufike wena ungowesithathu uzophazamisa ufuna kuhluka ningavumi nani ungamvumeli umuntu wesithathu azophazamisa ungavani usheshe uthathe into uthe njengoba injalo oqala uicungusise kahle nawe Ngoba kunabantu abaningi Nkosi yami abathatha izinqumo bengazange babhekisise sekuyabo siyathola ukuthi akuyona lento ayetshelwa yona sekuyenye into Amanye kwenze ngampela Nkosi yami mthetho kuyikona kodwa nje eqinisekisa ngana kwethu osukutshelwa kona ukuthi ngempela kuyikona ngempela ungasheshu uthathe isinqumo kanti kungenzeka ukuthi akona lokotshelwa kona uyaphazamisa nje umuntu ufuna kubhede Mesa futhi ke nathi bafowethu sesiyala kulesi sigaba sekeni ukuthi silandeleke abantu ama izingoduso zabanye abantu asiyekeni ke ukwenza le yonto bakuyithaya ilungile neze nawe uma ngabe ke sekwenziwe le yonto dadewethu enhle kangaka qoqeka hamba kahle zazi njengamanje ukuthi ubheke kuphi uya kwisiphi isigaba manje Nawe bafo angithi usukhethile usumbonile awuhamba endleleni eqondile uhlale kule yonto uyilungisa upolish into yakho kubhekwe phambili Uthi ke noma ke sekwenzekile lokho wakwenza zawushaya kwakuhle kanje ya ibaka indoda ungaphindela emumva ekubeni kade usuthi uyesigabeni sokuba indoda nobabili ningaphindela emva qhubeka nohambo lwenu ube unkosikazi nendoda kunesigaba empilweni odlula kuzona uzuye kwesinye isigaba esithile yibayileso sigaba kuhlonipha usiphathe kahle utshengisa ukuthi wena ngampela usudlule kuzo zonke lezi zinto usula manje usufuna ukuthi manje ubumbo wakhe umndeni wandise umndeni wakini kubhekwe phambili iba indoda eqotho iba ungowesifazane ozaziyo ufunani baqotho nawe Yes, siyazi ukuthi ke othandweni ihamba ihamba lapho othandweni imali ingene ibe khona imali. Kodwa ke umuntu wesifazane ungayifaka kakhulu imali ekhanda uma ngabe ke kukhona umuntu wakho naye. Ngoba lonto izoshayana uthando lwenu uma ngabe phelele umsebenzi kuphela imali uyofisa ukumshiya. Yazi wena ukuthi yebo vele othandweni yebo kumele ibe khona inkece yebo kodwa manje angingabe kube sengathi uma iphela kusho ukuthi mina ngiyoloke ngishona leni koze kube yinini nawe mo umuntu wesifazane usangaphansi kophahla labazali bakho zifundisa ukuthi uthungathe umsebenzi usebenze ukwazi ukuzimela umuntu wesifazane iba umuntu wesifazane ukwazi naye ukuzimela umuntu wesifazane othi naye athi Nkosi wangidala Nkosi wanginika konke Nkosi angikusebenzise Nkosi ngobuhlakani ngendlela Nkosi wangidala ngayiyo angikusebenzise ngisebenzisa izandla zami ngisebenzise konke ngiphekona Nkosi ngendlela yakhona Uthi dadewethu nomusebenzi uDohoza mtaka manje ngobuke eTorhweni njengamanje uthi ekhaya kumele ngipose kuphela inyanga abalale bedlile ekhaya

Vuka hambi yopanda, vuka hambi yozama. Dade wethu hambi yozama. Hambi yozama bafo, vuka hambi yozama. Uhleli bafo uthembele ukuthi owesifazane akunike imali uhlela ufuna ukuyozama kunabantu bangafuna ukusebenza yeka nokukhetha umsebenzi mawufuna ukuya phambili nempilo thola lo msebenzi otholayo lo udinga uzothola ngendlela hlanganisa kubekwe phambili nawe dadewethu yekukhetha umsebenzi ngithi ye kukhetha umsebenzi ungayi ngokuthi wena hayi mina ngifuna ukujika nesihlalo mina umesikhona isikhala sivele factory go straight ye factory hambe yosebenza lo othi ufundele yes awufike ngendlela lokwenza uapply njalo njalo Athanda inkulumo yomunye wesifazane esho ethi kubalekile uma uyimbokodo noma umuntu wesifazane ukuthi ube umuntu wesifazane okwazi ukuzimela. Yiba independent. Uthi noma ufike emshadweni wakho nezinto zakho noma unako nako. Avimnandi lento umlalo omhle lapho ngasekhaya nithi nithandana umqondo omhle lento utsho ukuthi niyathandana nihlanganisa into ngengqondo uyasho mu yazi nginento engaka mama nginento engaka baba yazi ihlambe mesi ngenza 1 2 3 4 uma singakukhipha lento kungenzeka asike sisabe uyabona ey ukubambisana lokho Yes, siyazi madoda ukuthi njengonhloko womele ngempela uyilide lento. Uma ngabe ke wesifazane veza umbono omhle wekwenza izinto ezinhle. Akushaya indiva lokho. Ungabeke so yindoda sokufaka ekhanda lokho ophela hlanganisa nawe mama aw cha azi ukuthi uyindoda beka into etafuleni uqhamuke aw baba ngeke baba aw ngeke inama ke ngiphonse phela baba hawu sengakuwena nje wena phela ayi ukuthi ubaba yambone kunzima uyasindela uyashizila ikhona imali emabeleni awufuni ukuthi baba naku gibela naku nusize na umyeni wakho usize na usoka lakho ngoba nithi nibheke phambili ngeqiniso manje ngoba ugodlile ugodleka ngayo aske skusho lokho wonke umuntu uyathanda ukuthandwa wonke umuntu uyathandwa ukunakwa angikunake nawe nginake ngikuthande ungithi asithandane angikusize ngisisizane njengoba ngakushela wangiqoma akubonakala ukuthi cha wangiqoma ngempela kufanele ungiqome awuzange ungiqobe ngokungaqondile wawuqondile ukungiqoma ngitshengise phela nawe ukuthi noma kuthiwa siyalahamba lolu hambo ithemba ngiyoba nalo uphile eduze kwami noma ngilahlekelwe yithemba noma ngilahlekelwe umsebenzi ithemba liphelile emkami uyokwazi ukunginika ithemba ngiqhubeke nokuzama hayi ukuthi ngoba nangu ngiyosama manjana wena uloke nje uyasebenza nawe kodwa kukho nje okufakayo awukho ukukhulumayo ukuthinta mhlambe into sihlanganise sibheke phambili uyintombi yami noma umkami uthi nje uwe indoda must indoda must yes we know that kumele kodwa nawe phela uveze wakho umbono nawe sihlanganise sibheke phambili Awungenze nami ngibone ukuthi yazi wena

0: Hayi ngeke azwena. Futhi lo kwengikwenzela kona umuntu wami awukwenzi ngoba ukuthi uyakhokha, cha umuntu wami. Angithi uyibambo lwami wena. Awukhokhi. Uyimina wena. Nguwena mina. Sinto eyodwa phela. Siyaphambili kuthando njalo nokubambisana. Hayi uthando olunganalo ukubanganako ukubambisana. Lolo thando luya ngokuya lishabalala liphela nabantu bangena kalula banihlukanisa. Ngoba uba yedwa umuntu othi mina ngiyahlala kulo muntu omunye cha kahleli. Beke ngathi nje kuwe baby, ayi angathi emsebenzi akusahambi kahle. Ya akusahambi kahle. Yazi sike sahlala nje 4 hours umsebenzi emncana ukho. Ha awukho. Hayi ngiyabheda mama kodwa ke ngenkosi nangethongo kuzolunga. We hayi ngeke. Esekuyaba uthola ukuthi mengabeke kuba nalezo zinto enjalo nomsebenzi mhlawumbe ugcine ke ushabalela uphelile uthola ukuthi inhlonipho seyiyehla ukuthi unginike leya ndawo kade unginika yona sakhona imali sakhona imoto ingakadliwa ayisekho manje leya respect obunginika yona kusekho lo kwangithobela kwakho obunginika kona ngalela xesha okwenza ngalela xesha sekuphelile sekupheliswa ukuthi ngoba ngisenalutho mama awu mama kodwa wazwa into ebuhlungu kumina. Nawe bafu kungeva ukuthi ingala kuphela sishana ngala nangala. Akhona abantu abanjalo besilisa. Oh baba kuyacikizela emsebenzini, awu kuyacikizela kulezi insuku.
1: Hayibo, hey ubayivumi lonto.
0: Awu kanjani? Kanjani baba kuyabhedha umsebenzi ayikho. Angathi nalabo belungu bayahamba aphindela phesha.
1: Hayi angathi kuzoba yinkinga ke lokho mama. Hayi angathi kuzoba yinkinga manje mse kwenza lezo zinto. Hayi hayi
0: sekuyaba manje umuntu useba nezipring. Hawu baba kwenze njani? Hayi funeke ke lonto uthando asingahlanganisi nenkece noma inkece ihamba ihamba ngene uthandweni kodwa thina mesithandana sazi ukuthi siyathandana imali silandela ibe khona kodwa ke ukulekelela okuthile kubhekwe phambi okubalekile kulolu uthando lwethu. Hayi ukuthi bengikhipha imali kumele kujabule wena mina ngijabule. Uthola ukuthi ngizoyikhipha imali ngendlela engiyikhipha ngayo ngiyakuthanda yebo umuntu wami kodwa manje ngiyikhipha ngiyasho ukuthi awu Nkosi yami yazi kunakala kwenye into ke manje. Uyakhala lo muntu uyasho amagama abuhlungu kumele ngivale lamagama akajabula behappy ukuze ke kuzophela lo msindo. Uthothi kuyanakala ngemva. Inkinga isala nawe. Qaphela ke kukona konke osukukwenza. Bheka ke nawe ukuthi ngampela ubheke kuphi nonaye. Qinisekisa ke nawe ukuthi ngampela onaye. Ngabe uyakufisela inokuhle. Ngabe uyakufisela ukuthi lolo thando lwenu nibheke phambili nize nifike lapha kulesa sigaba efanele kufike kusona mengabe nabantu niphila.

ise uthe ukhona ke zwini ke wa download iapp yena sibonga kakhulu ke kwaba download iapp God bless you lapho ngasekhaya ngempela ke ulalele uyayi download iapp inamandla ngana kwethu siyabonga nje kakhulu lapho sithi khona izwi 98 FM yamane uthi lapha ke umakhumalo ke ngikhona amakhulukhulu ke nginawe emsakazweni nomkhulukazi izwi lomzansi uthi ke kuloko kusukela nje uhlelo oluqala bekulalele uthi siyabonga kuona ke umsakazo ukuthi ke uloko usiphakela ke ezisithintayo ngazikhathi zonke

uma ke ngihamba ngayo oyizwa lapho ngasekhaya uyazibuthi yabani u Black Moses bathike lapha why sengoma sengoma ngiyathemba ke nawe lapho ngasekhaya Moses uvuka nje ekuseni namhlanje kuyi test day kulesine ngathi uvuka ngempela ke uvuka la ubheka ngakhona uvuke ke ungamonazela abanye abantu othandweni labo bahalalisele ungafisi kungaba sengathi mhlambe ke wena ungaba phakathi o kube sengathi ngcono wena lapho ugcine ngempela usuyile uphazamisa don't do that sicizelele nje sibahlonipha amakhosikazi abantu siwahloniphe ngani zakwethu abantu asebeganile sibahloniphe sibanike leyo ndawo yabo uyahlonishwa umuntu ke oseganile

nawe umuntu wesifazane ucacise nje lokho kumuntu uthi hayi ngiyakuzwa bhuti ngwa phela intombi ayidlula endleleni kodwa ke mina ke seku 1 2 3 and 4 ngiyakuzwa ukukhulumayo bhuti ungamdeleli umfowethu ungamdeleli nje sisi nawe usho nje ngale ndlela nenhlonipho nawe bafo ungabe ke mekuthi ikhuluma ngale ndlela enjalo so ukhuluma yabo lokuncenga umuntu ngokudelela umnikazi wakhe noma umuntu wakhe leyo nto ayiphasisi leyo nto iyakumoshela yabona momo mozoncenga umuntu ngokugxeka umuntu wakhe amthandayo uzoba nenkinga ngabe nje uyinsizwa kene ukushela shela wena uzimele wena ungafaka omunye umuntu ekhluleleni kwa ekhlulekeni kwakho ukushela thina ke le ntsuka namhlanje azikwazi ukubekezela so uthola ukuthi uzwe umfana intombazana imphoxe uyoyithuka nayo ayithuka intombi ukukhuluma amagama amabi ngoba naka ihamsani nento ke wena ke obufunda ihamsani nayo uyakhuluma uyabona cha hayi kuzwa into eshoje hayi izikutshe cha alukho bhuti awudlulele phambili usuyodinwa kudinwe lokho kanigama okwesheshe ukujeni

uthi omunye uzohlupha umuntu ngoba nake sebone sekwe kwentenethile kade imbukile ngakwenzeki le nto yini le ibizwa ngani ifana nale umona bengakagani kade ungangihluphi bengakaganwa kade ungangihluphi sisi Obayike manje aliza mhlanje awutshelwa cash abanye ba utshelwa cash lalela webhode hey lalela wena Kodwa kanje all in all kona konke nje mlalelo omhle lapho ngasekhaya ziqoqe qonda enzo kuyikona ukuze ke nawe kusasa kuyoba kuhle njalo empilweni yakho ziningi izinto othuluthi sizenza ngesinqele singanakile sibe nenkinga phambili kuba ngathi mhlambe senziwe abanye abantu sibheke omakhelwane ukuthi bona mhlambe basiganga kanti akho makhelwane la ithina esanyathela lengafanele sinyathele khona lonto kamanti abaningi ke abayiqapheli iyashayana into enjalo iyashana ngendlela esimangaliso umuntu ke angabheki ukuthi usenyathela kuphi useyahamba kuphi

Mo umuntu uthande elihloniphe. Cabangeli kusasa. Yabona into moyenza ngokwazi ukuthi ukholele ukuthi kukhona abantu abakugadile abakubhekile. Ekutheni ngampela ke uhambe ngendlela efanele emhlabeni. Uyokhalimeka entweni eziningi, uyosinda entweni eziningi. Ubabheke futhi nabangani abahlezi bethi ihambe yokwenza izinto ke ezingahambisani nomthetho wakini. Yebo kunzima ukuthobela umthetho, akululu ukuthobela umthetho, kodwa kuyasiza. Mebethe nje abazali bakho yekukuthi yeke mebethe awuzama ukuthi wehlise ukuthi mntanami wehlise ungaphikisani nabo ubona ngathi njengoba besho lonto ingoba yini yani kanti cha bayakusiza nje

0: ngaba nawe ngesikhathi makoti wami umvumela lo muntu ukuthi akhulume lento azikhulumayo nawe uyabona enjalo uzogcina kwenzeka ezinye izinto umutshele nje ucash ngenhlonipho nje cha budi mngane wakhe uyazi umngane wakho qhawe lento yenzayo mengasayizwe ingayimbi ngeniphinde nizwane umeseshe kumfuthi hayi khuleka nti uzomtshela nawe asifihle awuzwe nje leyo nto nawe ke mesu yayibuka lena uthi asifihle uthini kumlubhuti uqondeni vele uzomosha njengoba ethi asifihle yezo logama asifihle usho ukuthi vele akazile kahle asifihle uyabona into enza yi-wrong vele awuboni ngani uzomosha entweni enhle seyikhona nathi bafowethu asizameni ukuzithiba ezintweni ezithile bakwethu sizithibe njengabana nganza kwethu yebo bakwethu kunzima kodwa ke asizameni ukuthi sizithibe ngoba uthi mengabe wenza nomi kanjani ugcina ulahlekelwe into ebalekile bese eduze kwakho soyakhala uyazithulisa ubani lo kathi uhamba naye ubani lo hleli naye indawo yokuthi ubani lo kathi uhagana naye ubani lo uqabulana naye kani wena ngampela uzimisele ngani vele uyile ekhaya wayokwenziwa ntshutshe phana udlala ngami usuyogoqa kumjida ngoba ya ugoqo sinani hayi ngoba ngilisa ithimu iqiniso libalulekile
1: hayi bekugazi wami bekusisi wami loyani
2: usisi wakho uqabula naye usisi wakho uqabula naye udlala ngami nje
0: nkosi yami ikuthanda ingani ngabantu madoda ikuthanda ingani yamantu umntana womuntu ikuthanda mfowethu wena manje wenze ezinye izinto manje into kumele ngampela ke noma sibonte yakuvumi kodwa ke soyazaza ufunani wena awuzithibe kwezinye izinto nake le njengamandla soyibeka eduze kwawo na wesifazana ngonjalo manje usho bekubalwa umuntu adlwakana naye vele lapha yana bubani nize nina naqabulana nje impela nginibonile
1: Ibuno ibu asa ngimqabulo ibuno Umngana nje lowana umazindo wabhuti
0: Ubhuti wakuphi ngizomazi kanjani mina ngoba ngibonile nje wena ngoba ngiyakwazi umuntu ubane nalowana
1: Akusiyona into icabangayo
0: Uthi wena ngicabangani
1: Yeke bonake bonake ishiko into icabanga kuyona.
0: Ngizama ukuthini ke mlaleli kubalekile ngempela ukuthi ke uzibheke izinto ezokunakalisela into yakho enhle.
3: Kona umuntu okumbona emlaleli ukuthi yabona lo muntu uyangithanda lo muntu uyangithanda jealous daw. Kona umuntu umuntu yabona lo ayayayayay. Ugcwele ngam lo muntu lona. Ume ngasangibambe yeah. We'll be right back.

kakhulukazi ke mesufikile esigabeni wange ngasheyela ukuthi mawufikile ke esigabeni esithile ke lesike sokuthi ngempela ke seniganene into sezenziwe sezongohlelo naku muzu yakhiwa manje akuba ukuthi ke esigabeni obususuka kusona uphindele kusona mfowethu nawe dadewethu esigabeni osusuka kusona obudlule kusona ungaphindele entweni osodlule kuyona qhubeka nohambo Ngathi manje sikubiza thina ngendoda sikubiza ke ngobaba wekhaya umuntu osefana abheka abantwana bakhe nomndeni wakhe la nonkosikazi njalo njalo sekuyaba kuthi wawona usabhizi ney'ngane ey'ncane ngala nangala kanti bowuganwelani kanti

baningi abantu abalahlekelwa abantu babo ngenxa yobudedengu bokwenza izinto ongaqapheli ke kwenzeni izinto. Hlonipha umuntu ke othe akeze kazokulekelela. Hlonipha umuntu ke omlethe lapho kini. Hlonipha umuntu ke osuke kubo weza kini. Hlonipha ke nawe la uyakhona ntombazane. Nawe uyoganela khona, hlonipha lo wamuzi. Qaphela izinto eziningi ezingase zikuphazamise. Moshu mendo wakho. Umesuganiwe kunezinto osoziyeka, kunezinto osozithatha uhlale kuzo. Usuyaphuma manje into enezithilo bo zenza ungagani. Usunake ezinye izinto manje ezalo umgano wakho ubheke phambili. Uma kuthiwa la ekhaya hayi akuhanje into eziwukuthi. Samba amasonto la ekhaya siyasonta. Awothobela lo mthetho dadewethu kuyasonto la ekhaya. Yasonto la ekhaya. Lezi nto bozihamba wehle wenyuka nibhizi. Abangani hayi awuyihoxise kancane siwunkosikazi womuntu manje. Uthi noma ubonakala ubonakala khona kuthiwa awu nkosikazi kasibanibani madoda. Uthi noma ubonakala uqhamuka nje ngendlela osukuyiyo kuthiwa yakhetha le nsizwa madoda. Uma umuntu osukulapho leso sigaba kuningi okuqaphelayo, uyazigada kwawena, ubheka izinto ozenzayo, ukhuluma, uyabona kuningi okubhekayo lala uhamba kho, uyabheka ngampela ukuthi uhamba kanjani ngoba amningi amehlo.

ube umuntu ophathekayo, ube umuntu okwaziyo ukuthi mawutshelwa into uyayenza, mawuboniswa uyaboniseka. Ungabe umuntu wesiso ongatshelwa, ungabe umuntu wesiso ongaboniswa, ungabe umuntu ke wesifazane ongatshelwa. Kunento othola ukuthi ngisho nasemphakathini ugcina ke suba manyama nambana kubantu ngenxa ukuthi hawu uyizwi lakhe hawu ngeke uzumthinte mothi uthi yena uthi uthi usabathe athi cha ngithe. Baze basha abantu bethe ngidabukela umkakhe athi umuya ngidabukela umyeni wakhe awu hawu hawu into iveza ngisho nasemphakathini. Sengiyideda nje kule mzuzu eyisithupha awulashintsha semhlanu izothi nje kuwe lapho ngasekhaya.

moshela isikhathi nje isikhathi siyahamba yona ihleli kuizimisele ngawe wena kanti awukho kuyo ngabe umfana ngabe intombazane kuyisono ukudlala ngomunye umuntu ngoba njengoba udlala ngaye uyakhohle ukuthi lo muntu akayedwa ugadiwe mawutshela wena uthi bahepha abantu baleyo ngane ngokuthi udlale ngayo kanje

ukuthandaza ungayeki. Ungayeki, ungayeki, ungayeki ukuthandaza. Ungayeki ukuthandaza. Sengathi ngakubuza nje ukuthi ke uthandazile kodwa ngo 3. Yabona lento yokuthandaza ifana nabantu ababili abasebudlelwaneni. Yabona abantu abasebudlelwaneni abacommunicators zonke izinsuku. Uma ngabantu mina abantu mabesebudlelwaneni uthotho omunye uma bengahlali ndawonye athi omunye njengamanje sengiyaphuma ngemsebenzini aphinda fona omunye athi usufikile emsebenzini athi sengifikile uthi emini aphinda abuye loyo uma ngabantu abasebudlelwaneni uzwazwa ngasekugcineni ngifuna ukuthini ambuzo omunye athi lunjani usuku lwakho kuyasebenzeka athi omunye noma kuwubhizi noma kuthanda ukuba umsebenzi ube mningi kodwa nokho kuyaphushela futhi uma kushaya iy'khadi zantambama athi sengiyaphuma bafowethu akatsheli upartner wakhe ngoba eyiphoyisa uqinisa ubudlelwane ukuze kungabi khona ozongena phakathi kwabo abahlukanise injalo-ke bafowethu indaba yethu lojesu thina-ke esiphila ngomthandazo injalo nendaba yethu ama-movement wonke ethu siwatshela yena sixhumana naye silala sixhumane naye sidla ngesapha siyamtshela ukuthi siyadla manje ma sesiyolala siyambikela ukuthi sesiyolala ma abantwana bakho bengahlali nawe njenganami laba bami besegoli abomandisa abobusisa laba bantwana njalo ngihlale ngisho ngithi inkosi sengiyolala-ke mina bona abahlali nami angibaboni kodwa nkosi ngicela ukuthi lesi sandla osibeke phezu kwami neyami inzalo isandla sakho usibeke phezu kwami ngoba ukuvikeleka kuyifa labangcwele uyatshelwa unkulunkulu uma usuvuka ekuseni uthi wejesu sengiyavuka futhi ngiyabonga ngoba ngiyakuqonda ukuthi ukulala bekufana nokufa ngiyabonga ukuthi ungivusile nalolu suku welanamhlanje ngilinikela kwena uthi-ke ma usuqala ulungisa into zakho oyidayisayo

unamaphimbo engiwazwayo. Tshela inkosi uJesu iyofika yenza ukuthula njengoba yagibela emkhunjini owawukade unesivunguvungu. Yafika yathi makube nokuthula kwabanjalo. Uyabona ke ma uliqala njenganami usuku uyombona uNkulunkulu. Kodwa noma ngabe ekhaya isecurity ingakanani namakhamera ekhaya lakho, uthi inkosi lamakhamera abhekwe wuwe. Mina angani phela ngibuye ngizumele, kodwa ngithembile ukuthi uma ngilala mina ulele wena. Ebusuku iy'ngelo sasezulwini zimile emasangweni zigadile abagadlayo.

noma mhlambe lento izoba ngaphezulwini kwenu nonke enesidingo esithile ngaba isidingo sepermanent job noma isidingo sokuthi ufuna umsebenzi yabona la angisho ukuthi thandaza kanzima kodwa ngithi thandaza ngeauthority yokuthi uNkulunkulu unamandla okukunika kodwa ngithini ngithe sacrifice umthongo bakho awukaba ngithi bamnandi kanjani uthi ufakaza nje ukuthi yabonake nje mina lo msebenzi ngawunikwa uNkulunkulu emthandazweni kuphela uhle uMandosi ukhona uNkulunkulu kanti family ni uAyanda Ntanzi esimakade indoda yomphongolo eradio yakho

mangiqeda lapha eThekwini ngizobe ke sengiya ePine Town. Khona ke ePine Town siqala ngo 11:30. Nice sunlight, ngithi uyabona le garage leli libofu. Ngemumva nje kwalo nawo lo mgwaqo ngathi uya phela hip hop. Umuzi nje oqala olapha, kunendle esonto kulelo sango lensimbi lapha. Ngakho ke ngekholo ukuthi ngizokubona ngangikugcine nini. Uyilungiselele, uqaluthandaze ma uzongibona. Awu bafowethu, white

mangiqale ngokuthi mhlawumbe ngikhulume nalo umuntu okungenzeka ukuthi ulalele njengamanje akakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Futhi akabona kubalekile ukuthi abe nobudlelwane noJesu. Ginalo myalezo ke ku

isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Mhlambe ke futhi kungenzeka ukuthi waphoxa abantu abakholwayo owawubathembile, wathola ukuthi benza izinto ezimbi. Lokhu ke kwaze kwakwenza ukuthi wena uthi ayikhona lento kaNkulunkulu, ayikho, wasusuzibuyela, wabuyela ezindleleni zakho zakudala. Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Yonakele yanengeke imisebenzi yabo, akakho wenza okuhle. Mhlambe kumanje nje womele isono, kuzungene nakubo laba oTikTok, uhambe uzingela ukuthi ungasenza nobani isono. Mhlambe futhi inhlamba yinto elula kuwena ukuba uyikhiphe ngomlomo. Awumesabi uNkulunkulu. Mhlambe futhi uhlobo lomuntu oluthi uma luzwa ngathi lingayikhulumela noma yini, luyikhulumele nje uma kukhona ophendulayo, limtshele ukuthi akuphunyelwe eminyango kushawane. Ayisabani vele, mhlawumbe uhlobo njalo lomuntu. Isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Yonakele yanengeka imisebenzi yabo, akakho owenza okuhle. Ngicela ukuba wazi ke ukuthi uJehova uyabuka esezulwini. Mhlawumbe futhi ngomunye othi alikho izulu, mhlawumbe umuntu wesayensi noma umuntu wejografi, uthi yabo laphezulu nje kunamafu nemvula, lento kaNkulunkulu into engekho. Awugcini nje ngokuthi lokhu kukhulume kuwena, kunabantu asebeze bakunqome ngokuthi uyamdelela uNkulunkulu. Ngisho ungena kuma-debate kunqoba wena, usuyaziwa ukuthi uyisideleli esidelela size sidelele ngisho umdali, wena ongumfanekiso wakhe. Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Mhlambe wakwasinda kabi, zingenile igebengu, mhlambe futhi wasinda engozini eyimbi. Kumanje kunamasikazi akhona emzimbeni wakho, mhlambe wathi uphuma lapho vele wathi yeyi laze langisiza idlozi lami, kanti lapho lalingekho kwalona. Mhlambe kwalona lelo dlozi okhuluma ngalo awukaze nje walihlabela-ke uma umuntu okholelwa kukho, akaze wenza netiyana nje, kodwa wabonga wathi heyi ukhulu wami wakubo kama ehlangothini lama uyena owangisindisa kuleyo ngozi, kanti lapho uNkulunkulu owaphakamisa isandla, kodwa awukaze wakhumbula ukuthi uyena owakwenzela umusa. Ngoba isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Ngicela ukuba wazi ke ukuthi uJehova uyabuka esezulwini abantwana babantu. Mhlambe ngama-Sunday uhlala umuntu othi ubhizi, hayi ngoba ubhizi njalo uma uthe uzoya uprospona kalula uthi ayi ngeke ngisakwazi kulokhu, uthathe enye indlela. uNkulunkulu nje ukwazi ukuthi nje umkhansele kalula, ngoba isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Mhlambe uyisideleni nje esaziwayo esimelene nenkolo. Mhlambe akwenzeki nje ukuthi uma kuyiphasika kungabi khona nje into ozoyisho eyikwedelela abantu abakholwayo. Sewuyaziwa nje ukuthi wena ngeke nje ungaphawuli ngendaba yephasika noma ngendaba yokuthi abantu baya enkonzweni. Lapho uvele ubasukele nje ugahle nje ubathuke uthi ayikho lento yabo. Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Ngicela ukuba wazi ukuthi uJehova uyabuka esezulwini abantwana babantu, ukucinga ukuba ukhona yini oqondayo. Mhlambe kumanje nje endlini yakho noma kuwardrobe wakho emadrowini into ekhona, ama-legging,
Amajini kuphela into yesikhethi nengubo awunayo. Ngisho ungena ezitolo awuyihluphi uye la kuneyikhethi khona nengubo ngoba awuziboni uya enkonzweni. Lapho uzele. Unabazali obadingayo neyingane osadinga uyibona iphila. Kuye kube inkinga ngisho kuthiwa uye emngcwabeni fanele uqale phansi uyothenga ngoba into eyingubo nje awuyithengi ngoba into eyinkonzo nje into ezokwenza ke uhlonipheke njengomuntu wesifazane awuyingeni. Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Hamba uyinsizwa nje kumanje ufaka labo jini labampela abaphela ngasenhla kwamaqakala nalamabhlukwana amancane. Awukaze nje uzibone ugqoke ngokuhloniphekile uya enkonzweni. Ngendlela umama wakho mhlawumbe ongasekho owayekufundise yona waphuma wayishiya leyo ndlela. Umuntu nje weyikipa nje into eyishethi nothayi ukuthi-ke uphume nje njengomnumzane nje nefemeli yakuthi ey ake ngihambe ngenkonzweni noma ngabe ukhisimusi noma ngabe yini into nje ethiwa nje ubukhona bukaNkulunkulu into ongayingeni futhi awunendaba. Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Mhlawumbe nabantu abakhuluma ngabantu abathile nje abayiy'nceku zikaNkulunkulu hhawu uvele ugxuma ekuqala ukuthi we indaba yaloyo ayikho. Abanye uzukleime ukuthi uyabazi, abanye uze uthi badlala ngabantu ngoba ulwa lempi yokungafuni ukuvuma ukuthi wena uphila emseni kaNkulunkulu kufanele ube nobudlelwane noNkulunkulu. Isiwula sithi enhlizweni yaso mhlawumbe lento yakho yokungakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona uzudelele ngisho umama wakho owavundla esiswini uthi we mayikho leyo. Mhlawumbe umama wakho kwesinye isikhathi abe naloyo 10 randana awuphethe nje athi uyonikela enkonzweni uthi hey we manaze nadlala abantu ngoba isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. UNkulunkulu ke uyabuka yena ke mhlawumbe yena lo nkulunkulu othi ake kwakubusisa ngemoto nawe awazi ukuthi yaba through kanjani indaba yakho yokuthi ibhenki likwazi uku-approva indaba yakho yemoto kanti uyena uNkulunkulu owakunika leyo moto kodwa ukaze nje uthi ngiyabonga weNkulunkulu ngale moto kunaloko nje uthi inhlanhla yakho ibhenki lakuphasisa lapho waphasiswa uNkulunkulu. Isiwula sithi enhlizweni yaso mhlawumbe unabangani ngisho emsebenzini abakhonza abanye baze bakutshele ngisho uthi uzama ukuhlela izinto nabathi ngesonto ngisuke ngisenkonzweni awuthinteki nakancane kumanje unengane egulayo kodwa ukwazi nje ucabanga ukubuyela uNkulunkulu futhi awazi na ukuthi mhlawumbe le ndaba yale ngane yindlela uNkulunkulu azama ukuthi umkhumbule ngayo. Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Sewajika kaningi esibhedlela inkosi izama ukuthi ubheke ngakuyo kodwa cha maka waphuma esibhedlela wena uzibiza ngophunyuka bemphete ngoba yonke into uthi ingawe. Isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Amahubo 14 verse 1 umanje awusanabazali awunama awunababa kodwa inkosi yona ekondlayo lapho awukholelwa kuyo. Ucabanga ukuthi ma usukhulume isingisi isona esikubeke la ukhona. Ucabanga ukuthi ke amajazi akho nokufunda neyitifiketi ne-experience nje onayo ucabanga ukuthi konke lokhu kudalwe zikhwepha zakho. Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu.

Ngiyanquma namhlanje ukuthi ube inkosi empilweni yami. Yenza sivumelwano ukuthi kuleli sabatha noma kule Sunday. Ngiyasukuma ngiyakulandela. Ngiyanquma ukuthi ngizozihlanganisa nabangcwele.

njalo ngempela uyabizwa namhlanje. Ma uzwakela umyalezo ukuthi enhlizweni yakho uyayizwela nje ukuthi uyafuna ukwenza ushintsho. Ungasebenzisa futhi nalezi nombolo ungakwazi ukungibona namhlanje nakusasa. Nange Saturday ngiyathandaza nje ukuthi sengathi uSathane angalitshontsha lelizwe selikhulunywe namhlanje. Likuhluphe uze usithathe isinqumo soshintsho. Inombolo ke zehhovisi lami u-031-065-0361. Ngafisa ukuba usenhlizweni yami ukuba uNkulunkulu asebenzise mina ukuze wena uzalwe kabusha. u-031-065-0361 noma u-072-57-8586. Nanamhlanje ungakwazi ukuba ungibone noma usebenzise ngalapho ngasekhaya labo abakhona abakhonza inkosi uJesu bayokulekelela ekuthenini ubuyele enkosini. Mhlawumbe ke futhi uyi-backslider kade ukhonza angazi kwenzekeni. Nawe uma ngase kubuzwe nje ukuthi kwenzekani kwawena awazi. Wavele wayeka vele uhlobo njalo lomuntu oluthatha iy'nqumo luyiphule kalula. Kodwa ke noma kunjalo yena uNkulunkulu wathumela izwi.

0: basestayile uphinde wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi loMzansi insuku zonke. Izwi loMzansi, isteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi mehluko. Ezempilo.
1: Kuyenzeka kube ukubaba kwesikhumba kubika ukuthi kukhona inkinga ngaphakathi kwenu. Izifo eziningi ezihlasela isibindi, ezihlasela izinso, ezinye izinto lezo siyesithanda ukuthi siyibheke. Uma umuntu efika ethi isikhumba sakhe siyancinza, siyabamba, kumele uthathe history etara.
2: Unenkinga yama ARVs, but usebuza ukuthi kwenziwa yini dokotela? Uthi umzimba wakho uyancinza uma nje uqeda ukugeza.
1: Ama ARVs vela yakubanga impela ukuluma imost yawo. Kuyenzeka isikhumba somuntu silume kakhulu.
2: Odokotela laba bawochobeshwe besikhumba bayakwazi ukulekelela kwiselulite.
1: Yes.

Mangabeke kungenzeka ulalela nje kanti uyadinga udinga umuntu othile ongasakwazi ukukusiza noma ukukulekelela ngingakujabulela kakhulu uma ungathinta inombolo yase reception usho ukuthi uzwile umlalelo bethinta obesithintile efisa umuntu ongakwazi ukuthi amsize bese ke sikwazi ukuthi sixhumanise naye.

0: umlalelo siphalela uthi amen bazalwane nomadlaba ngiyacela ke ningithwale ngomthandazo ngiyubaba wayithandela uNkulunkulu ngithukwa ingane ngizalayo yentombazane uthi ngithwa ngayo yonke inhlamba ongayazi uthi angazi ngayenzani ingane yami Yeah. Kosa ingenelele kulesi simo, uNkulunkulu onamandla ongehluleki, akangenelele kulesi simo. Kuyaphuthuma, siyamncusa, siyamncenga. uNkulunkulu ukuthi angenelele kulesi simo. Sika baba okhala ngomntana wakhe othi uyamthuka ngayo yonke inhlobo yenhlamba. Noma ngabe simo siyini? Noma ngabe kuthiwa kwenzakaleni kodwa ngikholwa ukuthi kufanele kuhambe kuze kufike ezingeni lakho nomntwana ethukuyise.
1: Uyaciciyela yimampara week icebo ukugcuceza rand yakho nganye nanku vuye siza necebo lenqondo endawonye yokuhlawula lonke ixabiso lesonka nge-FNB usifumana nge-99 cents kwaPick n Pay nakwaBoxa u-FNB uhlawula leshekileyo xa kumnyamentla uyicukuceze ngolo hlobo ke ibhajethi
2: swayipa ngekhadi lakho le-FNB

0: Amene zwinda mzansi masindi na balaleli na manusa onge. Sacela ningithwalise nangu mthwalo. Inganza sekhaya kamemela. Aziyaphuza, ziphuza utshwala ngale ndlela isimangaliso. Zothu nje izinkinga kakhulu. Kana nentombazane hayi baphuze bazibalale eminyango. Ngicela manusa ngithwalise nomthwalo. Babiyeke lo butshwala obuyisiningi kangaka. Mamemela emolweni yabona.
1: Sawona Masindi, egameni lenkosi ekuseni kuso loo mama. Masindi, ngicela umkhuleko omama bangikhulekisi. Nginenkinga yabantwana bami abangazwani. Nginenkinga kandodakazi wami omdala. Ongafuni ukukhuza iy'ngane zakhe ziyangishaya, ziyangithuka. Eyodwa nje yazo encane iyangithuka, iyangishaya. Sekuze kwaboshwa nengane yami yomfana ithi izama ukungenelela kulolu daba. Omama benkophe ezikhala amanzi, ngiyacela ningikhulekise. Umama Maureen eNewtown eyenanda.
2: Awu Jesu uthembekile. Kose namandla. Unkulunkulu ongahluleki sibene simnxusayo ukuthi angenelele lapha kulesi simo sabazali abavukelwe ngabantwana babo kulesi sikhathi benza izinto ezisabekayo bethuka abazali. Unkulunkulu othembekile onamandla uyena simethembayo ukuthi uzosisiza kulesi simo adala okuhlukile kunalokho. Lesi sitha esihlasele kulabantwana sinqoxe ngegama lika Jesu sahlulwe nomoya ohlasele labantwana. Asemthandazweni manxusa asambe siyokhuleka nazi izimo sebeyibekile abantwana bakaNkuluNkulu ebahluphayo ekuseni namhlanje. Sona isikhathi lesi soni ilona ithuba ukuthi sithwalisane imithwalo siye kuNkuluNkulu siyokhala sikhale naba abantwana bakaNkuluNkulu. Abanye abathola ithuba lokungena kodwa kulelo khona kulona. Ngicela ke siye emthandazweni ke sikhulekele ngisho labantwana bethu. Sikhulekele uNkuluNkulu asize nangalolu phuzo olidakayo ohlasela imindeni yethu elidala uqhekeko. Odala ukuthi abantu bayiphathe ngendlela embe engamkelekile. Nkulunkulu asisize.
3: Kusenge mangcele ngiyabingelela abantwana bakho. Abathi uJesu iNkosi. Sekuseni ngibabaza amandla ezulu. Ngithi wasithola mangcele. Siphuma ku-weekend beyiyalusa. Kunane iNkosi kwenzeka konke. Kodwa wasimamba ngesandla sakho somusa. Mama sicela ukubonga. Sibabaza wena noma sasikhona izinto. Sithi noma sikhali nyembezi. Kodwa sizwakale sithi mama wethu ongcwele. Ngaphandle kwakho silutho. Sisho sizikhona izinto. Sisinyakazisa mshengeleni ukukholwa. Sibonga umusa ke nothando Nkosi wasithanda ngalo. Ngifuna ukuthi ekuseni abantwana bonke bezilo mzansi ngisho umsakazi. Ohola lolu hlelo sindi yaminelela egameni lika Jesu ngisho umphathi wesiteshi ngithi uNkulunkulu yabusa namanje sawuNkulunkulu phezu kwezimo zonke. Siyathoka baba ongcwele phansi kwegama lakho. Sithi akekho omunye esinokumkhonza nesinokumbabaza. Akekho omunye osenzela umusa osenzele wona Nkosi ekuthe noma sesiba yeyi kodwa wasithethelela. Uthe zinto okuqala baba wathethelele noma bakwazi. Sama sinalowo mandla ukuthi ukhona oyowasikhanyisela ngisho endleleni kumnyama kuvuka izimpi. Kodwa wathi asithobe uthi abayithobe ababizwe.

Sakazweni izilo mzansi sibonga kakhulu siyabonga apostolist siyambonga uNkulunkulu ngalo myalezo wanamhlanje uJehova ungibonile ah wingibonile inkosi.

ama unomthandazo wabo bonke besifazane bamenyiwe lapha ne Adam sikusasa ukuthi ke sizothandaza Women's Whole Night Prayer. Hey, siyothandaza lapha siyobiza uNkulunkulu ongahluleki noma ngabe isiphi lesisimo noma lomthwalo awufike nawo ufike nawo usindwa ubone ukuthi uyobuyela emuva usasindwa kanjalo yini ufike nayo leyo nkathazo ufike naso leso simo lapha kusasa ntambama sine appointment kusasa lapha nobaba uNkulunkulu ezolalela ukuthi sizothini singabe sifazane kusasa kuye ntambama shila makhaya ethu sashima ibhede siyohlangana siyokhala siyobubula siyokwenza lokhu akushiwa incwadi ka Jeremiah akakubizwa besifazana abahlakaniphile hey bakithi kusasa siyobi izumdala weinsuku ukuthi noma ngabe lesimo sinjani kodwa sifuna ukusibona emveni kokuba sesibizela igameni namandla ukuthi sobe safana yini sizobe safana yini Asithembile wethu amandla kodwa sithemba wakhe. Sithemba wakhe amandla. Sithembena. Sengazona kwezi lomzansi isikhathi sakho manje 21 minutes after 11. Uke wambona uNkulunkulu ekuweliso lwandlo olubovu. Uke wambona uNkulunkulu ekhipha esimweni engakaze ucabanga uyophuma kusho ngazana ukuthi wawuyophuma kanjani ngokucabanga kwakho ngoba nabantu babebuza kodwa uyophuma kanjani la kodwa uyokwenza njani kodwa wambona uNkulunkulu ehamba nawe nakuba niyangibona umsa wami ukube yena wengenami ngabe ngaphela endleleni ngabe ngafa ngafela endleleni nakuba niyangibona ukhona yini umuntu namhlanje osho njalo ugcolela okonje ukuthi nakuba niyangibona bakithi nakuba ngiyaphila umsa wami Ngokuba yena wayengenami ngabe ngaphela endleleni ngabe ngaphela endleleni ubabaza amandla kaNkulunkulu oke wambona eqambela indlela la engasekho khona wambona uNkulunkulu ekhipha esimweni ngoba ngaye singena la ngangenwa khona futhi ngaye siyaphuma nala ngaphunywa khona uyena ke esimathembile nakuwena mlaleli othi ufisa ukuphuma ophuze noludakayo sithembe yena ngoba uyakhiphana nala ngaphunywa khona Yena namandla okukhipha, yena namandla okophula. Ubana wayazi ukuthi uLazara ngavuka, uLazara ngaphuma ethuneni ephile. Uyena okhipha na. Uyena okhipha na. Daniel wakwaphoswa emphandini weingonyama uDavide, kodwa wabonakala ephuma. Ephuma engenami. Ukhona uNkulunkulu ophula. Okhipha naye owaphula naye ngithumele li voice note noma umnyalezo ungitshethe ukwambona uNkulunkulu ekwenzela siphi isimanga masibheka nje imangaliso ikaNkulunkulu ukubona uNkulunkulu wawungenami ngabe ngaphela endlini kubona thixo ungekho nakuba niyangibona bakithi nakuba ngiyangibona kuna umuntu odlula kulesi simo uNkulunkulu wena asekudlulisile kuso Uma ezwa namhlanje ukhuluma ngalesi simo kanti kuso amathemba akhe maningi kakhulu okubona ukuthi uNkulunkulu uyakhiphana nala okusho ukuthi nami uzongikhipha ukukhiphe phe uNkulunkulu kusize phe uNkulunkulu uzozo mhlawumbe obunyuse phelelwa amandla uthe ngathi ayikho lento kodwa ukuza ukhuluma ngamandla kaNkulunkulu okuwambone wenza empilweni yakho kuyokwenza lokhu ukuthi athi impela uNkulunkulu uyaphila ukhona simbabaza ngemsebenzi yakhe simbabaza ngobuhle esimbone ebenze impilweni zethu kwenye ikhathi simbabaze engakenzi lutho kodwa sithi wena uNkulunkulu uyababazeka wena uNkulunkulu uyabongeka wena ophezu konke ubani onjengawe sisho isimo sikhona Futhi ubani ongalinganiswa nawe, ubani ongafaniswa nawe. Asimbonanga omunye uNkulunkulu esingamkhonza, uthi uyabheka. Hey isimo sicindazelo, uthi kodwa wena uNkulunkulu uyinkosi. Wena uyaphila, wethembekile. Noma ngidabula lapha ngikwethembile. Wena othembisile ezwini lakho wathi ungeke ungishiye.

0: wathi ngeke uze ungilahle wathi ungilobile esandleni sakho ngingowa angeke ambone omunye uNkulunkulu njengawe uyidumise inkosi uyidumise usesimweni usho njalo umhlabeleli ethi umdumise nabantu baze babona ungangisendela kwinombolo ethi 0638208448 ungitshele ukuthi namhlanje kuphi la uNkulunkulu oke wambona ekwenzela isimangaliso edlulisa khona kube wayengenami to ngamfina kube wayengenami ngabe ngaphela endleleni ngiqala nje ukuzwa ukuthi nginesifo sikashukela kodwa ngoJehova waba nami Nakwazi ukuthi ngihamba indlela ngijwayelane nesimo ngaphila. Ngiyambonga umdali Ntombi kaShesi. Awu inkosi inhle. Awu inkosi ithembekile. Akusikona ukuphela kwendaba nakuwe mengabe lemphumela usanda kuyithola. Ikiyaxakanisa ikhanda nenhliziyo yakho kodwa akusikona ukuphela kwendaba. Lokugula akusikona kokufa.
1: Mayibongo mashezi mayibongo inkosi yami hey ngimbonile uNkulunkulu yahamba nathi kwamahlawe mbonile kuboka zomzi esiphephise ngozini yemoto wakhona odlula emhlabeni kodwa saphuma uNkulunkulu wasindisa salala esibhedlela kodwa saphuma amandla kaNkulunkulu kwabonile sisibabonile siyabonga nangoku sisiwele kakhulu Nkosi kusho umazo umzemlazi kwabini.
0: Inhle inkosi sithandwa sami ithembekile futhi iyayibonakalisa iyayiveza ikhathi ngeyikhathi ukuthembeka kwayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu oye wanqaba nempilo yenu. Izwi lelisabona. Izwi sabona.
2: Ngingamthini wangithinta mntanami. Angwazi ukubhala kuJehova wayengenami ngabe ingati yami kasandile sambulazitali wami ngibuka yaphela impilo mkati nami angihambe ngidlaya isikwapa amathundu kwezonto azaziwahile nangenayo indawo kulala khambe ngingabe emahlathini ngithi mani esikoleni ngangiqanda igama kuthiwa nangiyinkokhi leti zengane ngihlekwa ngisho iy'ngane zesikole ngishothisa ngaleso sikhathi Nunezi kama ngqanga magama ngizinto ukuba uJehova wengelami
0: haleluya
2: kade ngasala ngaleso sikhathi iphithini nolimba ngezandla ithuna ngiphipa thebe fundisi yovuka umhla kuphela awusavukeli ngifuna ngikubonge ukuba uJehova mntanami wengelami wangithinta ngabheke emuva
0: Amen. Qhubeka inkosi kuphathe sithandwa sami. Kube wena inkosi ongenawo. Akhelwane ke omunye ufakazi wakhe. Uthi ke uyafike kwe balichitha icala imanti laphela emva kwalokho wasethuthendaweni. Uthi ke ngangimile nje ngedolo ngithandaza. Idolo lona lodwa lingahlanganiswa nalutho. Uthi ngiyabonga msakazi. Nkulunkulu wethu sibheka nje uthi uNkulunkulu ukwenzeleni yini lo ngathi uthanda ukumbonga ngaye uThixo namhlanje.
3: Hawu indoda yempi sindi, hey ngiyambonga uNkulunkulu. Hey ngiyambonga uNkulunkulu angiphezi. Hey madlaba ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela owangikhipha ngayo ezimeni ngimbonga ngaphezi ngiphakamisa udumo lakhe ngithi ngiyabonga ngithi uyingcwele ngithi uyingcwele ngithi uyingcwele uyesabeka simakade hey abangakamboni uNkulunkulu sengathi bangayibona inkazimulo yakhe basukume balandele hayi mkhulu uNkulunkulu mkhulu ongakithi kunowasezweni ngiyambonga ngiyambonga ngiyambonga ngibabaza amandla akhe ngibabaza ubukhulu lobake kwelihlela kigame in Jesus mighty name glory hallelujah
4: ngibingelele emadlaba gcina ndimande emzinyathi hayi ngiyambonga uJehova ohlale nami ngaso sonke isikhathi ngakhulukazi ebusuku kule ndawo engisebenzela kuyona kunemoya emibi emadlaba ehlale imvasha

Kodwa ngosi ngiyibongela ngani ngenalutho ingoma emnandi kakhulu ezwayo. Untsindiso, sho kamnandi kanjalo. Nkosi ngobonga ngani kodwa ngingenalutho ngiyobonga ngani. Akunalutho esandleni. Yazi ke asike isikhathe sibaluleke njengokuthi ke uye eNkulunkulu. Ungakhohle uNkulunkulu uma ekwenzela izinto ezinhle ungabothula. Ungakhohle ukuya kuyena ufike uthi baba ngiyabonga. Ngiyabonga Nkosi ngiyabonga. Mbonge nje uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi ke uya kuyena uyombonga. Ukhona okufisayo kodwa uye kuyena uyobonga lokho akwenzile nalokho akwenzayo ke uyobonga khona ungagcina ucela njalo kuphela ukhohlwa ukubonga balekile kuya uNkulunkulu ufika uthi baba ngiyabonga namhlanje nje uNkulunkulu ngizobonga ngizothi baba ngiyakubonga ngibonga ngisho nangabantwana onginikeze bona ngibonga ngekhaya ongiphelona umpheme ngiyakubonga nangomsebenzi onginike wona ngiyakubonga nje baba ngempilo onginikeze yona ngoba le mpilo engiyiphilayo ile wena uNkulunkulu onginike yona ngiyabonga ubonga nje uNkulunkulu kungekhona ukuthi akukho okufisayo kungekhona ukuthi akukho okudingayo kodwa iya enkosini ufike uthi baba ngizobonga ngibonga ukuphila ngipheko namna nomndeni wami ukuthi siyaphila futhi lesi simo esikhona kuwo ngiyazi wena uNkulunkulu uzosilungisa lenhlakanhlaka ekhona emndenini wami uzoyiqoqa ngoba wena uNkulunkulu wemndeni ngikubonga nangabantwana onginikeze bona Nkosi abantwana onginikeze bona njengamanje bengikhalisa iy'nyembezi kodwa wena uNkulunkulu ngoba unamandla ube umnikazi womuntu ngiwethembile ukuthi uzosilungisa nalesi simo labantwana uzobashintsha kulesi simo abayiso enganamile neze ngaso njengomzali wabo baba kodwa ngizobonga ngizobonga uNkulunkulu uLuka 16 uverse 10 wakhona ukhuluma ngokuthembeka uthi lowo thembekile kokuncane lowo thembeke kokuncane yabana kubalekela ukuthembeka ngokubuyela uNkulunkulu ufike uthi baba ngizokubonga imina lo kade ngiye ngeza kuwe Nkosi ngikhala inyembezi manje sengizobo ngizokhala inyembezi zokukubonga ukuthi waze wathembeka uNkulunkulu empilweni yami uthi ke uverse 10 othembekile kokuncane uthembekile nakukhulu ebese eqhubeka ethi ongalungile kokuncinyane galungile nakukhulu uthi uverse 11 ngakho uma beningathembeki kokamamona ongalungile ubani oyakuniphathisa okuyikhona khona na futhi uma beningathembeki kokomunye ubani oyakunika ongokwena bani oyakunika ongokwena ma ningathembeki kokomunye bani onikho kweni leli vesi lisiququzela ngokuthembeka ukuthi kubalekile ukuthembeka nje kokuncane sithembeke kokuncane kokuncane kokuncane lokho kuncane impela yabo lokho kuncane okubuka njengento engabalekile kangako kodwa uthembeke awukwenzi lokuthembeka ngoba ufuna ukubukwa ngako kodwa ube ukwenza

ambili kaNkuluNkulu ukuthi akwazi ukukuthemba ngeinto ezinkulu ngoba uzokuthemba kanjani ngeinto ezinkulu uhlula wena ukuthembeka eintweni ezincane ngoba uma ukwazi ukuthembeka eintweni ezincane kulula ukuthi nakukhulu uphinde uthembeke nakuko kulula ukuthi nakokukhulu uphinde ukwazi nokuthi uthembeke nakona ngoba nakuloko okuncanyana uthembekile ngazothi uNkulunkulu bengasiza asiphe ukuthembeka ngisho singabe sifazane balesi sikhathi uNkulunkulu asiphe ukuthembeka sithembeka eintweni ezincane khona sokwazi ukuthembeka nakwezinkulu uNkulunkulu akwazi ukusithemba nangezinto ezinkulu ngoba sithembekile kwezincane bese ngakuba nabo abantu abathenjiwe ukukhulunywe nabo ngesimo noma ngenhlungu umuntu ayizwayo akhulume nawe ngayo ngoba kwethemba ungowesifazane bese yayizwa eseyizwa komunye umuntu uNkulunkulu athi bengasiphi ukuthembeka ukuthi mangizwile ngithule ngiyankulunkulu nayo okungenani asiphi uNkulunkulu ukuthembeka ngisho emsebenzini asithembe ngawo asiphi ukuthembeka noma uyibona into engathi ilahlile ngokolwimi lanamhlanje kodwa uNkulunkulu akuphe ukuthembeka uthi cha ake ngithembeke kuloko okuncane ehe ngiyitholile imali ephaketheni lomlungu ngiwasha ake ngithembeke kodwa kuloko okuncane ngiyoyiveza kokuncane khona uNkulunkulu ezokwazi ukukuthemba ngokukhulu kukhona abantu uNkulunkulu abathemba ngezinto ezinkulu kodwa amiswe ukungathembeki kwabo kokuncane ngoba uyabona ukuthi lento mawuyenza uthembeka kuloko okuncane uthembeka kuNkulunkulu hayi kubantu ngoba khona abantu abenza ngathi bathembekile kubantu kodwa bengathembekile kuNkulunkulu into ebalulekile ukuthi thembeka kuNkulunkulu obona ekusithekeni kunokuthembeka kubantu ngoba ophayo uNkulunkulu onikezayo uNkulunkulu owahlula ngeqiniso abese kubona okukufaneleyo ngoba uthembeke ngisho ekusithekeni wenza ukuthembeka awukwenzela abantu kodwa uzenzela wena uma ngabe lithi izwi uma beningathembeki kokomunye ubani obe unika okungokwenu na uma beningathembeki kokungalungile ubani obe ukuniphathisa okuyikhona khona na ngoba uyabona ukuthi lento yokwethembeka inomvuzo isiza wena ayisiza omunye umuntu angabonakala ethi awungiyabona wazi wakwenza ukuthembe kodwa umuntu osizakala kakhulu okudlula lowo bongayi uwe ngokuthembeka kwakho angathi besingathembeka Nkosi yami uNkulunkulu asisize sithi sitha simelana nokuthembeka kwethu kodwa uNkulunkulu akutshale lokuthembeka kithi osingiphi ukuthembeka ngoba masingathembeka ziningi izinto ezingalunga baningi abantu abangahlala bengenazi inhliziyo ezibhlungu nezikhathazekile namhlanje ngenxa yokungathembeki kwethu khona abantu banobuhlungu babuzwayo ngenxa yokungathembeki komuntu othile empilweni yakhe ethi akathembekanga usibanibani namhlanje ngilala ngikhona ngenxa yokungathembeki kukasibanibani engathi inkosi bingasiza isiphi ukuthembeka sithembeke kokuncane ikhona siyokwazi ukuthembeka nakokukhulu.

0: siphilile nanyakithi.
1: Siphilile baba.
0: Siyaphila nathi. Cha, ngilalele mashini. Ngilalele ngilalele mina namhlanje nganyeze lutho. Manje into edala kunqabe manje mashini ukuthi ngiqine sengifona. Iinkulumo zokuncoma uNkulunkulu umsebenzi ayenzayo empilweni zabantu.
1: Mm.
0: Ngikona nje ngenza ukukhuluma nomholi eNtusuma.
1: Yebo umholi.
0: Ehhe, manje ngiyange noma nginabo namfakazi okuncane akubona ubufakazana ubufakazi kodwa ngizobuthi nje ngqambo ukuthi uNkulunkulu me uNkulunkulu me esibeka esivikele indawo besuke nenjongo noma lenhloso ngawo
1: kunjalo
0: yabona uma ngase ngisho la ngisuka khona lenhlanhla kaNkulunkulu mashezi wangivikele intweni angaze ngiphuze utshwala angaze ngibheme ugwaya angaze ngenze lutho namhlanje nginamashumi amandi 90 mina ngingakakuboni lento ekuthi ukukholwa noma ngingakasondeli ngingakasondelani nakho but ngizalwe ekukholweni kuyenzeka kuthi uphunyuke uma ukhula uphunyuke kodwa uhambe kuhamba kwasho ukuthi izimo engidlula kuzona ziningi khona la ngangavinjezelwa khona ngoba ngike ngaba sethekisini ngishayela itekisi kwalahleka izinto zomunye umuntu umunye idriver kwathiwa yimina ngathathwa ngafakwa emotweni ngayobekwa ku-freeway ngakhonzwa ngebhamu kwenziwa yonke into ngaloo ngithe nje wena nkosi yazo ngangizongisho njalo khonale nto okwakuthiwa ngiyenzile ngangingayazi uhambe kwahamba alokho ethi uNkulunkulu sicha ingane yami le khona into engibekele
1: nginecebo
0: uthi umfumayo lwesithathu konke kunesikhathi
1: kunjalo
0: ngithanda ke kakhulu ababhala kahle emashezi lapha ku-Isaiah 40 verse 31 athi abamethembayo
1: yes
0: bayokhuphuka bangakhathali bangaphela amandla ngiyathanda mese bayokhuphuka amandla akhala ngawo ngeke azaphele
1: ya
0: uma uma sesikhuphuka ngithandele kakhulu ngathi uNkulunkulu mashezi angangigcina nani lapha emsakazweni
1: amen
0: futhi uma uyindoda noma uma umuntu wesilisa awusheshi ukubona ukuthi indlela ibheke ekukholweni lokhu kunganaki nje kodwa bentu abafundi ababona ukuthi uNkulunkulu njengoba sivikela kangaka unenjongo
1: ngayo siyabonga kakhulu baba amen right emsakazweni izilomzansi kuFacebook imbonile uLuzi Mngadi ethi nginawe ntombi ngamfini uziyanda makhasana ngambona ethamen madla bekuseni siyambonga kakhulu uNkulunkulu nango pastor Weli Ramabosh ubo nkosi Mkhize ethi senza kwenzeke half pint ngihlezi nawe nje ekseni enhlizweni kuvuka izwi ngosuku ngakuka Matthew 10 verse 16 usho njalo namhlanje emsakazweni izilomzansi FM nkosi inhle ke bakithi nasekuseni ithembekile asibonanga inkosi njengayo singayikhonza sithu sesibonga igama layo nezandla zethu esingayiphakamisela kuyo ngaphandle kwakhe odalile amazulu nomhlaba yenomile kuze kube phakade obekhona izolo okhona namhlanje nakusasa kuzobe kunguye yebo naphakade wayekhona ukhona futhi usazoba khona ungcwele yena yedwa odalile amazulu nomhlaba wawumisa ngesekelo zawo nakamanje umile nakaloko ngezanyazanyiswe inkosi elithi izwi layo eqaleni wayekhona banomunye ke singaya kuye sibalekele kuye.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko njalo ngomsumnuko kakulesihlanu ngo-12:03 ntambama
1: yabona amaqembu lawo ahlangena umbe wona azosikhaya
2: azomela
1: ngane ze ahlome ngayo yonke into lawo lamaqembu osikambuka lakanipha umnotho bayawazi amaqembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kwaphela yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha
2: obana bekufuna ukuyenza
1: yobona nje kwamaphoyisa nje la intelligence ibisivele sisehlile ukuthi konke abafuna ukuyisusa la
2: laba

0: ngibone ni yona intelligence.
1: Hayi njengubone ngiyethwa amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la.
0: Uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi. Iboneni intelligence ngokwakho wena.
1: Yayiku
0: wakhalwa ngawo njengo 2021 yayiku people.
1: Ah ku 2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu.
0: Kwakubani?
1: Hayi ukhona owayesebenzisana nabantu ababezokwenza
0: le. Ubani?
1: Ukhomishina
2: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi.

0: Right lungile ke mzizuke manje ishumi nantathu ushayelela ke hora leje lokuqala ke ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe izomzansi u98.0 FM sithizwa umehloko sixoxa naye ke lana ke umsongoli wenhlangano la ihlahla indlela club for the disabled ilapha na ke kwamasho enyakatho yetheku lenhlangano ke ilekelela kakhulu ke abantu abakhubazekile nangendlela ke ezahlukahlukene inane inhlalo ke lezigezo kubacija nangawo amakhono soke la ngengezwakela ukuthi ke nendawo ke eyiningi iyazihambela soke sikhuluma ke naye la umsunguli wayo lana ke uMessis Jabulile wakwaNgcobo okuyena ke sixoxa naye ngaso ke lesi sikhathi ke lese mamNgcobo asikubingelele siphinde sibonga kakhulu sibe nawe namhlanje ke ohlelweni ke kusasa lethu.
1: Oh, nami ngiyakubingelela umsakazi nabasakazi bebonke because
0: bezilomzansi akunandaba sikhule phakathi kwabo
1: sesajayela ukhozi sikhulise yilo ngiphinde ngibingelele nabalaleli
0: siyabonga kakhulu. Ubani uMessis Jabulile Ngcobo?
1: uMessis Jabulile Ngcobo umuntu wesifazane ozalelwe endwedwe kodwa wakhulela imlazi ngenxa yezimo zasendwedwe. Ngingavumeli kathi ukuthi ngikwazi ukuya esikoleni, indawo la ibangelali kude kakhulu, so kwase kuphoqa ukuthi ngizokhulela imlazi ngokuhamba kwesikhathi engase ngishadela kwaNgcobo. Igama la isibongo sami sangaphela ngowakanzama.
0: Umanzama.
1: So uNgcobo basebe ngigcina ke ngise kwaMashu.
0: Bakhipha ko uSiyani.
1: Awe ma, yebo.
0: Mana kwana ubuya phi nendwedwe?
1: Ngiphuma kwa uSiyani.
0: Oh, vele kwa uSiyani.
1: Hayi, uSiyani nendwedwe.
0: Ngiyabonga madodoti. Yahlangana dabule. Ah, siyabonga kakhulu. Namhlanje ikakhulazi sikhuluma nje yona ke la indaba ethintayo na ke la i-disability. Ngiyazi ukuthi yathi sixoxa nje la ofeka ukuthi umama bese naye ngeledlule impela na egcizelela le ndawo leyo ukuthi le ndaba ka shame ngoba kwesikhathi into ezifika kuthina njengabantu kuba ukuthi ha ubandla bathi wathi na ukukhuluma nalo lohlobo lalo muntu onalo muzwa
1: ayi bandla shame sicela uxolisa kubantu abathi shame ebesibona so awusijabulisi kahle kahle ushame ngoba ungenza ngikhumbule ukuthi ngumuntu onjani kanti kahle kahle sabantu nje sonke siyaphila akekho umuntu ongena sisici sakhe so mawuzothi nje noma ungibuka njalo bese uthi shame ungenza ngizibuke sengathi sengiyinkinga kakhulu so siyaxolisa nje siyacela ukuthi bawuye kushame uma kunesimo esiphoqutha umuntu akasize akabuza ukuthi angakujabulela nje angisize abese yangisiza ngaloso sikhathi mhlawumbe ngingabonje sengidumela mhlawumbe ngibamba ngoba ngizothuka phela ngoba asikhuluma ngalutho but ngizocela noma yena amebona isidingo mhlawumbe ngumuntu onamahloni usangabuza ukuthi ngakusiza yini hayi aqhamuke sethi shame yes
0: never the positive
1: yes
0: okay masikhuluma ngehlahla indlela club for the disabled bale sithombeni ngawo le organization nanokuthi yalibuka igama hlahla indlela nomsuka walo.
1: Oh hlahla indlela siyaqamba ukuthi uhlahla indlela ngoba sasingaboni ilutho olwalisiza kaloso sikhathi.
0: Okay.
1: So besivalelekile nje sisendaweni eyi-1 emakhaya ethu siphelela lapho. Singaziwa sani singaziwa amalungelo kwasani.
0: Okay.
1: So sasisibonile organization ethu siyaqamba ukuthi uhlahla indlela ngoba ivula indlela ukuthi umuntu okhubazekile ayithuke sekhululekile naye.
0: Yeah.
1: So angazi ke noma ngaqhubeka
0: yini. Qhubeka wena.
1: So ke sasifuna ukuthi azibone ekhululekile ngokuthi akazibone ukuthi umuntu nekhona sangakwazi ukwenza empilweni nokuthi ke phela bahlangane nabanye abantu bakusihlale endawonye sixoxe njalo njalo uma sihle endawonye siyakwazi ukuthi siduduzane. Siphinde ke futhi sifundisane nendlela yokuphila nomphakathi ukuthi ungawufundisa kanjani umphakathi ukuthi ugcinise uqonda ukuthi kahle kahle umuntu okhubazekile umuntu onjani bese sike sakhuluma nje ngendaba kaShane.
0: Oh yeah.
1: Nokuthi ke nasemakhaya phela njengoba khona abantu abafuna ukuyosebenza kodwa kulo kubayeka osebenza ngenxa libagadeli abantu abanesimo sokukhubazeka.
0: Yeah.
1: So sasenze indlela yokuthi abakhululeke ngokuthi sina sizobagadela imini yena kusozoqhamuka semthatha ntambama.
0: Okay.
1: Ehhe.
0: Oh yeah. Okay. Ni sungula nini ihlahla indlela?
1: Ihlahla indlela siyisungule 2003 yaba registered 2006.
0: Okay. So nibambe nje nga 2003 yase registered ngo 2006.
1: Yeah.
0: Okay. So ni hlangene nobandla. Sekushuthi ni sungula nje nako mhlawumbe ngathi uba nobambisene nabo.
1: Kwakune structure sasikhona namanje futhi sasekhona.
0: Okay.
1: Kodwa ke abantu ababesilekelela kakhulu sasilekelelwa ama social worker.
0: Oh yeah. Okay.
1: Babesilekelela ngokuthi basinikeze indlela zokwenza ukuregister organization kwenziwa kanjani so sa register ke kwaphumelela.
0: Okay. Alright. Singahangene ke kuzona ngenhlalo lezayo inhlangano le ihlahlilela. Ukukhuluma ngakho ukuthi nisungula nje ingoba nibone ukuthi nivalelekile ningaqondile utho njena ungathi ngakanani inselelo mhlambe zomuntu okhubazekile especially endaweni zasemakhaya ke nje ukubalula ukuthi nolwazi libuye limfimfe ukufinyelela
1: ey kunzima kakhulu emakhaya mina ngiphilile lobo mzima lobo bokuthi thola ukuthi kuyahanjwa kuyojatshulwa endaweni ethi mhlamba ikudenana kakhulu kodwa wena kunzima ukuthi ufike lapho
0: right
1: nomphakathi ke nje wodwa busunga reach ungafundisiwe indlela yokuphatha ngayo bona basebecala bakuphethe ngendlela enhle kanti nalo nto sikuphatha kabi yabo njengokuthi mhlamba umuntu mekubuka nje athothi wonke umuntu usemile manje kukhonjiswana ngayo ukuthi hey nange maka abantu banjani
0: okay
1: babuzani wakabani kwanjani njani njani yabo akezi kuzobuza kuwena yabo abanye sebefike lokudabuka yezwa njalo hey inkosi yami ngabe abazali babenzeni mhlamba siqalekiso okanye isiphiwo sikaNkuluNkulu ufuna ukuyibonakalisa amadla akhe kuningi omunye azagcina sekuza nje nokubuza ukuthi awadliwa yini lo especially mina bengiyingane bengivutane inqamulo ngibuza ngadliwa yini because mina bengabonile utho wrong bengize ngibone lapho kukhona la singasakwazi ukufinyelela khona ngendlela ingane efinyelela ngayo bese ngiyakhumbula ukuthi kume mina kuthiwa ngikhubazekile yabo neingane zakhona asifundisekile bayibo umuntu okhubazekile ezinye ziyahleka ezinye zajabula njalo especially indawo zokufunda njengamje
0: mina
1: ngaba nenkinga ngaphuma upha 6 ekhaya ngize ngifike esikoleni ku 5 past 8
0: yo
1: so ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngiyi late machina ngisonto lokuhamba indlela ekanjalo wake khona ukuphelezelayo sekusika ihlobo konke liyaduma
0: futhi
1: umuntu okhubazekile so inkinga inkulu kakhulu emakhaya
0: ungashera nomlaleli mhlamba ukuthi ngoba nalokuthi ngaqinise kusamlaleli ukuthi sikhuluma ke naye nje ukhuluma ngento ayiyo ukhubazeka ungashera namlaleli ngoba mhlamba ngomsuka ukhubazeka ukuthi uvele uzalwe
1: Oh hayi ukhubazeka wami ngizale ngingumntwana ongayekho ekukhubazekini. Kodwa ngithe ngina 5 years waye lapho kuvela khona impawu zokuthi ngingene nokukhubazeka.
0: Right.
1: So ngalasho ake wasinda ingxenye ethile kodwa ezinye zangavuma
0: ukusinda. Okay.
1: Bese ngicina ngingumuntu okhubazekile.
0: Okay. So kwisipiliyoni sakho ukhula ke nje nakhona. Ungathini ungafisa ukuthi ifundiswe amalunga ke emindeni ngoba ngiyazi phela nje noma mhlawumbe umntwana uzalwa ke njalo kodwa ngathi kuyadinga ukuthi futhi bahlome ngolwazi even amalunga omndeni kuze kufinyelele kuwona umphakathi uqo.
1: Amalunga omndeni yebo kubalekile ukuthi ahlome ngolwazi kodwa mengifuna ukuthi ke ngiyistarte lapha emuva lapho umama eqala ukuthola ukuthi sometimes umntwana okhubazekile eswini
0: yes
1: umama lesikhathi ethola ukuthi umntwana wakhe azomzala ukhubazekile
0: okay
1: so lo nto umuntu omzali mdalela angazi noma zothi stress manje zobiza ngitheni but akabi kahle ngokomqondo ngoba usuke ngazi ukuthi inhlobono into lento azoyizala bangangoba kubanzima ngisho ukuthi abikele umkhwenyana noma esebikelele lo mkhwenyana ukuba nensele sekufanele abikele umndeni umkhwenyana Okay. Abaningi bayabazama ukubaleka impela bebalekela lokuthi hayi kanti inhlobo nengane izosala le mhlawumbe bakhiphe futhi namagama abuhlungu la ekhaya

0: azibe khona into efana naleyo.
1: Yes.
0: Obviously lo mzali mangabe ezala uthando lwa lengane esethanda ukwehla akasayijabuleli njengeingane ezinye. Eyizelona. So manje lo mntana mayisezelwe vele kuzoba khona lokho ukuthi waphoxeka umzali sasesiswini. Indlela azo behavior ngayo kuyena uzobe engabona ukuthi siyamlimaza umntana.
1: Okay.
0: Ukhlebe nami njengami nje ukuthi ngilinganise ngami mina ke ngikhubazeke sengimdala. But kunezinto ebezingihater. Uthola ukuthi wonke umuntu ofika ekhaya ngamakoti uzogana uzotshelwa ngami. Ukuthi mntanami uzongisiza unginakelele lo. Oh dadewethu mabekhula wonke umuntu utshelwa ngami. Okusho ukuthi mina manje ngifundisa ukuthi ngizoba yinto ezonakelelwa. Akushiyi ukuthi mntanami ngifuna ukuthi ufunde yonke inhlobo yempilo ukuze ukwazi ukuzimela.
1: Okay.
0: Lokho kudala ukuthi umuntu okhubazekile agcine esekhula abantu abamthatha njengathi akaphilile. Kanti uphilile ekhanda. Inkinga ulinyazwa yinkulumo azizwa usuku nosuku. Futhi nendlela yokuzethemba kuya ngokwehla kena kushona phansi ngoba utshela nthi impilo yakhe yonke ifanele dibhile ngokomunye umuntu.
1: Usho ukuthi kuyenza ngesikhathi sijalo ukuthi sinozwelo kanti siyamlimaza futhi lo muntu.
0: Yebo njengokuthi nje awufuna ukuthi mina ngipheke ngizoshiswa ibhodi. Noma awufuni ukuthi ngigezi sitsha ngoba ngizozibulala. Awufuni bakukhulunywa la ekhaya ngiphawule ngoba mina indaba yami izobhedwa. Ezalona. Noma ngikhuluma mhlambe ngizonqonywa kakhulu mangishaye iphuzu abazizobe kujabulela. Kuswa behlakaniphile lo yebo. Abanye nje kuyekubonga ukuthi hayi ukhuluma into esile kuphelele kanjalo. But mina azotshela nje umuntu ofikayo. Kuthiwa ngamthatha encane abehlakaniphile. Lo nto le ikwenza ukuthi uzizwe uma soqala ukukhula akube kusakujabulisa lo uyaqala ubona ukuthi ho. Ukuthi kubona inkinga enginabantu abangibheka ukuthi ingihlasele nasemqondweni. So amagama afana nalo asisho ukuthi asinganconywa. Kodwa khona lo unqoma ngize nginyeze ngibone sengathi hayike manje. Akusebona unqoma
1: okuright. Uphume nawo lenkulumo nje kusho ukuthi kahle kahle indlela abaqala ngayo bona.
0: Yes, njengokuthi
1: yeah.
0: Njengokuthi lapha ngathi kushoniwe kushona umuntu nje okhona la ekhaya akubazela nalutho. Wonke umuntu ofika ha ubani la Thembe sicawa ukuthi kushona uJabulile. Hey uNkulunkulu wenzima ngoba vetha nasethe nalophi la. Angithi ngiyeso.
1: Yeah.
0: Ekugcineni ke bese bethu abantu mabekhona bethanda ukugwazela banolaka okanye banjani. Kanti indlela bona basuke bengazi. Ukuthi bakhuluma into ezofika kanjani kuwena. Kanti wena yonke lento iyakhandelana kuwena. Abanye ke bethu asifana abanye babanolaka.
1: Yeah.
0: Abanye bagcina sebengasafuni kwabona uqobo labo ukuphuma ezindlini. Wababalekela lezi nkulumo abazohlangana nazo. That is why kubalekile ukuthi bekhona inhlangano efana nohlahla indlela.
1: Yeah.
0: Ukuze sikwazi ukubafundisa ukuthi bazobehave kanjani bebehlangana nomphakathi ukukhuluma kanjalo.
1: Okay.
0: Mm.
1: Khuluma nami sisinqobo lana inyanga ya imbokodo futhi lena ke la nje basibuka nje iyona ke la kakhulukazi ke i disability ungumsungu olike wayo la inhlangano ihlahla indlela club for the disabled ngani mayibamba nimlaleli ukuthi zikhona ezinye inkulumo utshela ukuthi wena hayi uyazwelana kanti sewuyona njobe shoke la uma sisinqobo ke la nje basikhuluma ke naye la ngaso ke lesisikhathi ke lesi awusichazele ngenhlelo eninazo lapha kwihlahla indlela club for the disabled zwela ukuthi mina into ezinhle kakhulu la kuzamukulelana nabantu abakhubazekile.
0: Oh hayi yona kwa as besingafuna ukuthi sifike nje sizohlala sigoqezandla.
1: Yeah.
0: Sifuna ngaphele ukuthi umuntu okhubazekile aqeqesheke azabe alungele futhi azibone ukuthi naye kuningi asangakwenza empilweni. Ngokuthi siyabafundisa into efana namakhono.
1: Okay.
0: Nje amakhono siyawafundisa futhi sahlangana namanye ama project sometimes uma iqhamukile futhi kuzolekelela
1: right.
0: Bafunde namanye amakhono mhlambe thina esingenawo ngaloso sikhathi.
1: Mm-hmm.
0: Siphinde ke futhi siba motivate nje njengokuthi senze ama support group umuntu nomuntu aqoqa ukuthi unenkinga etheni kanjani kanjani noma mhlambe engasashongo yena kuyena ngokuqonde mhlambe sekhulume sekakhuluma nomunye umuntu kodwa lokho siyesazi ukuthi egcineni kuzomsiza ngoba loso sihloko sekhunywa ngaso soya kuyisihloko esiphathelene nomuntu okhubazekile ukuthi naye azibone ukuthi nakuba ehlangabezana nezinselele kahle kahle inselele yanoma ubana yonke umuntu okumnandi emhlabeni wonke umuntu ulezinselele zakhe so siyabakha ngalo ukuthi angahlezi umuntu isolated mina lo ngihlele ngoba kunje noma kunje uma kuquthi into edinga ukulungiswa ngokoqobo siyazama ukuthi futhi siphinde silungise lapho okunye ke futhi ke siyabathatha sibavakashise endaweni ehlukahlukene ukuze phela kuphume lesa stress okuthi ezivalele endlini eze seza ngezingane ezinye ukuthi hayibo thina sesaze endaweni ethile yena akazi so ayikuningi
1: yes
0: kuningi ya siyaphinda futhi siqikelele nokuthi baphuze namaphilisi ngesikhathi sifanele njengokuthi nje sibanikezewe into abazoyidla baphuza amaphilisi babe right sibafundise nendlela zokuthi mhlambe bakwazi ukuthi into eyimali yongiwa kanjani nokuthi yena ke angenza ini ukuze impilo yakhe iqhubeke asimfundi sifuna ukuthi yena ayishole into ucabanga ukuthi yini angase ayenze ukuze impilo yakhe iqhubeke bangakho kuba abanye nje babo abaningi izimo zabo ngasho ukuthi sezi right ngoba abanye mhlambe sesibatholele ngisho nanimsebenzi bayasebenza kanti uba bebade behlele endlini bebengeke bawathole lawo mathubo so izinto ezizenzayo ke lezo
1: okay Lungile.

0: Ana makhona nafisa ukuthi na aphawula kwezinto sokwaqwashisa ngazo lana ngicela nje ungifakele izindlebe lezi uzumuzi sawbona
1: yebo yebo kodwa
0: uyaphela
1: yes khona
0: ba
1: ya cha mfethu cha angibonge usisi ngibonga kakhulu ngendlela abeka ngayo ngoba thina isikhathi esiningi uma sibuka abantu abadisable siyasithi shame eh yabo kambe sibuze ukuthi kwenzeka kanjani nokuthi uyabona nje kani kona nje ngoba ebeka ukuthi uzalwa uyazalwa mhlambe unje futhi kubuye kwenzeke futhi mhlambe sewuzelwe mhlambe futhi kuwenzeke futhi mhlambe sewuyabona se ngokwengozi uyabona into enje kanaleyo kodwa manje labantu vesi ngiyabona vesi abantu basuke belimele ngendlela yokufana kodwa ke noma kungesewona ukuthi mhlambe ukufana nse ukuthi kufanise kodwa indlela engibuka beyiyona ngibuka mfowethu ngendlela ukuthi engathi vesi bona ngoba uyabona ngathi mhlambe wakungithi nje mhlambe ukuyitshena mhlambe ukuthi mhlambe kanjani ukuthi ulimele lokho ikona ukulimaza more nokuzitshena futhi ukuthi mhlambe nokuthi mhlambe lokuthi mhlambe kube khona umuntu ozokutshena ukuthi ulimele awukwazi ukwenza lutho uyabona leyo nto okuthanda ukuba nzima kakhulu engisho ukuthi ke engathi vesi nabo bangaphila ngokuyimela ngale ndlela abayimele ngayo uyabona le nhlangano ngiyithanda kakhulu umfoka babo
0: Yeah.
1: Engisho ukuthi ke mfowethu lokho nje kuyabafisa ngendlela engibuka ngayo mina. Engisho ukuthi ke mfowethu engathi noma imuphi umuntu kumele noma engasezohamba kodwa akangayitsheni ukuthi into ethile mhlambe lokuphola kwakhe mhlambe yena ngeke mhlambe asenza lutho sekuphelile ngaye ngoba zikhona inhlangano efana nalezi. Ngiyajabula nje mfowethu ukuthi kukhona le nhlangano mfowethu efana nalena mfowethu. Ngiyabonga la.
0: Siyabonga kakhulu kaMondisi.
1: Thank you mfowethu.
0: Thank you baba. Akukhuluma uJoba ulapha eMzinyathi. Yeah, so ke kodwa mhlambe okunye kwakho. Kuyiqiniso nibe bebalula abanye ukuthi gcina sekuba abanye kenzeke ebudeni bendlela ayithole sekhubazekile kade nje engenalutho. Nakhona nidile kanjani nabantu abayilelo hlo?
2: Ey, kuyenzeka lokho kuyisimo esibhlungu nesinzima kakhulu. Ngoba umuntu onjalo sometimes ukuthi nomuntu uzama ukumkhansela uthola ukuthi kunzima ukuthi asheshe amukele.
0: Yes.
2: So kodwa noma kunjalo asiyeki.
0: Yeah.
2: Sizama ukuthi sibenzele izibonelo ezithile ngathi nangabanye mhlawumbe abanokukhubazeka okufana nokwakhe ukuthi sebeyabe. Bina sezikoleni msaneni ubavimbela bangaye ezikoleni. Abahambe baye ezikoleni. Futhi msaneni ubavimbela bangaye kuma center. Cause manje kuma center yilabo besizwa bekhululekile khona. Beqoqa ngabantu aba understand isimo sabo. So mkhululeni bafowethu ngiyanicela bazali.
0: Uphaleke nalo na ke ngicela siyophawula nje la mamncobo le. Sithombe no Mrs. Ncobo ngiyabingelela ke la. Ngicela ngibuzele la ke mhlobo wami unomntwana ke la uzalwe ke khubazekile udinga ke nappies and stuff akasebenzi umama ke umntwana la una 7 years singasizakala kanjani baqashile eMjondolo. Cela ke siphe ke number yakho ngiyabonga ukhathazekile ukhona ke lapha ya Chesterville. Ungaphawula la kulose Chesterville.
2: Thina ngokwethu asiyakabi namalungiselelo ezinto esifana nalezo kodwa mhlambe maye sengithinta eceleni mhlambe bakhona engamtshela ukuthi akaxhumane nabo bangase bazama ukuthi bamsize.
0: Okay. Alright. Sasiphetha ke umnyalezo wakho ke nawe engawuqinisa ke kubona kumphakathi even nakubona nje abantu nje abakhubazekile ngoba uke wakhuluma nawe le ukuthi omnye kumthola nje ke endleleni kuyenzeka abanye babe nenselelo yokwamukela. Ubhekana
2: nesimo.
0: Yes. Ngithi amazwi akho okugcina nje namhlanje la umyalezo ngawudlulisa kubona kumphakathi. Nakubona nje abantu abakhubazekile, especially laba othuthi kumthole endleleni.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Ngizocela ukuthi ngithi ndikukhubazeka ngisho ukuthi kumthole endleleni.
0: Right.
2: Noma kumthole kuphi.
0: Okay.
2: Ngifuna ukuthi ukukhubazeka dadewethu nawe mfowethu akusho ukuthi sekuyi life sentence. Achaza ukuthi kuphelile ngawe njengoba usakwazi ukuzibona ukuthi ngikhubazekile lokho kuchaza ukuthi ingqondo nayo
0: yeah
2: okusho ukuthi kuningi usangakwenza njengoba unomqondo into engifuna ukuqinisekisa ngayo
0: right
2: lapha isimo sivela uNkulunkulu yaliveza icebo njengoba uhleli lapha ekhaya unicabanga sengathi kuphelile ngawe akukho sangakwenza

0: ezabafana ziyasebenza nami ngiyawona umsamo wami ukuthi uyakhanya. Ngiyabonga kubaba uMbili.
1: UDr. Mbili, inyanga mthandazi, ekhonela ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu. UDr. Mbili uyatholakala eThekwini, eSangro House, 3rd floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka.
2: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
3: Ohlelweni-ke ikusasa lethu emsazweni wakhe ezilomzansi u98.0 FM, sithizwa umehluko ngo-3 khona-ke la unosipho mntakangubane ozobe siphathele kuhlelo sigeqa amagula drive show. Na usangakwazi ukuphawulwa-ke nawo ngolwakho kudaba-ke manje kule mzuzu nje sinaso. Phinde sibheke futhi lapha kwimiyalezo-ke la yakho kwi-WhatsApp line yethu engu-0638208448, kanti i-Facebook page yomsakazo izwi loMzansi FM, kanti kinombolo lasestudio bukhoma u-0604 807 164 0604 807 164.
4: So one.
5: Hey, ngiyaphila ntombazane.
4: Ngiyaphila njani?
5: Ya, ngiyaphila nami. Kungubani ekhaya?
4: Ngumajwaku samke.
5: Oh, okay.
4: Ngicela ukuza ngikhuluma noba.
5: Ukhuluma ne-foreigner la, ufavuka sithole emzinyane.
4: Yebo.
5: Ya, ya mfethu, nginalokho engifuna nje ukuthi ngiphawule.
4: Yebo.
5: Yabona, njengoba manje abaholi bethu balangazelela ivoti, kodwa manje njengoba befuna ukuvotelwa, bathi ubani ozobavotela kulabantu? Ngabe labantu yini abalambayo? Ngabe labantu yini abaswele amanzi? Ngabe labantu yini abaswele abangakhelwa umgwaqo? Ngoba ngibuka zonke izinto mfowethu ongabe zakhiwa phezu kwesisekelo somuntu osebenzayo ole noma umuntu okwazi ukuthi uma ngabe ungakhomba into ngakini, ngibona mhlambe bangikhomba into ngakithi, ngithi ngiyayikhomba into ngakithi, ngithi ngiyagaranta nge-IFP ole, ngiyagaranta nge-ANC ole, ngiyagaranta ngayephihlangano nansi, ngisazophinda futhi ngiyikhombe okunye mhlambe ngokuzayo futhi ukuthi naku kuyenzeka. Kodwa manje uthole ukuthi njengamanjena uthole ukuthi abantu laba abazovota bazovota kodwa bazovota i-for nothing, yabo into engekho, abangeke baze bathole lutho. Uyabona, njengamanjena kuswelakala amanzi. Njengoba kuswelakala amanzi, kufuze ukuthi amanzi ke ngabe, yabo, njengoba befuna ukuvotelwa kanje, kungabe basaplaka amanzi, ngabe benza yonke into ukuze sithi uma siyovota siyovotela into esiyibonile ukuthi okay, na izinto ziyazama ziyalungiswa ngaleyo ndlela. Kodwa manje bafuna ukuyovotelwa for nothing, abatholi la umuntu ozovota umuntu ongatholi lutho, yabona. So manje ngisho ukuthi uma ngabe kuwukuthi mhlambe uyabona mathi uzovota, uvota ngento osuke uyibonile ukuthi lento vesi, uyabona, leli qembu leli liyakwazi ukungifeza lapha nalapha nalapha nalapha. Njengoba abantu behlupheka njengamanje, njengoba behlupheka njengamanje, beswele umgwaqo, beswele amanzi, beswele yonke into engingayibala.
4: Manje ubhuti angingavota ubhuti yontayisho?
5: No, angisho ukuthi angingavotwa, kodwa yes, kuzovota uvoto.
4: Yeah.
5: And nami ngiyovota futhi ukuvota, kodwa i-next time ngicabanga ukuthi
4: manje ubhuti ulindele kanjani ushintsho uma ningayikovotela umuntu enimthembayo ukuthi uzoletha ushintsho kwale y'nkinga lezo yibalayo?
5: Njengoba ngisho-ke mina ngithokona mina ngesingami, ngiyasho ukuthi ngiyakhuthaza ukuthi akuvotwe, kodwa umuntu akashintshe ivoti, ngoba indaba yokuhlala kaqembu lami, uhlezi kaqembu lami, lo qembu lakho iyiphi into eyenzayo? Ngoba noma sibezwa abantu abakhalayo la uma kuthiwa mhlambe iqembu ngathi nje liyabasiza abantu, yabo. Kodwa manje ngoba wonke akasebenzi, abuke engasebenzi, yile nto yokuthi-ke akufuneka ushintshe ivoti lakho ukuyoliphosa kwenye indawo, ukuze ubone ukuthi leli voti leli lizosebenza.
3: Right, isikhathi-ke manje ngibuyena-ke la u-12 minutes to 3 o'clock. Ngizobeke ngifune ngapha-ke la, sengibuye ngibheka ngapha-ke la, kodwa-ke sithathe ngenangomunye la, bese ngibuye ngibheka ngapha la kwimiyalezo la ebhaliwe neqoshiwe-ke nakhona-ke la ohlelweni. Kusasa lethu
4: sawona.
5: Sawona Khaboshi.
4: Yebo, sawona.
5: Nawndosakathi niyaphela lapha futhi lapha.
4: Ngiyaphela njani?
5: Uthoba lasendilaelikala.
4: Yeah.
5: Ayi, nami ngiyamuva ujobe okhuluma umfowethu. Yabona abafuthi mina ngangomdanza kakhulu before 1994. Yabona njengamanje ngizovota impela, kodwa ngokwami ndikubona mina angiliboni khokhona umuntu ongcono kunomunye, ngoba basebenzisa into eyothi manifesti bayinye le ndlela siyokwenza ukuthi hambe siyodwa ile ndlela yathi ozayo omunye umuntu. Angangibona lento yofasi yenza umuntu esentanjeni engenzi kahle boba bakhe umuntu ahlale fasi anyozifasi yenza usomsambuzi kanje anginaki iminyaka emithathu ukuthi hambelela nokugcina usayasebenza kanivele ayikho into abayenza. Mna ngiyabona ukuthi kona ngizovota, ngizovota impela, kodwa nje ayi indaba yokushintsha umuntu angimboni khona umuntu ofana nomunye, ngibona kuyifanela nje mna mbono wami lo.
3: Ubona kufana kanjani?
5: Hayi kambuthi liyafana kambuthi, kuthi abona nje
3: kanjani
5: njele kuyona kwebafo yabona khona ukufanisana ngayo kambuthi.
3: Uma wakwavotela ma kuwukuthi uhlale votela i-ANC njalo iphethe labo 5 years lapha ewardini, kufana makukuphi?
5: Ake njengamanje baba eThekwini khonjeni yo.
3: Asibuye eThekwini, asikhulume ngeward yakho.
5: Ngiyakuzuzela Khamboshe, mina ngikhulume ngeyisho la. Yabona emthweni ANC ngokwamfona mina into eyodwa, ngoba ngikhule mina ANC ibiza ngomkhonto yona, kwazi wazi ukuthi uzuma yena
3: lapho South Africa kuyona ANC neMK kuphela amaqembu ezepolitiki.
5: Angezwa
3: eSouth Africa kuyona iMK neNC amaqembu ezepolitiki phela.
5: Ngangaliphotha ngaliphotha, abangashintshela mina, angivotelele iqembu elibusayo. Bangangikhule mina ukuba kwami mina umbono wami ukuthi akulula ngishintshe mina kanjani, ngobona njalo khona ukuvota kuna umdanda ukuvota nobe nawo, kuba khona into eyiningi anabengizisho la. Yebo kwenzekile okunye bakwenza, kodwa kumina ngisakusho la ukwazi kwayiningi ngikhala ngani.
3: Fundiswa.
5: Ngiyabonga
3: baba. Sibonga kakhulu. Kufuna sengapha ke la kwi WhatsApp line.
6: Manibulise basasazi. Anthembe kuyaphileka emini nje. Lethatha no kwaqo. Ngikhona phedebe. Hayi ezihambe phambili. Inkela itheka nenzuka zikleyi. Ebendiva ithethwa kwenye radio station ka SABC kuStella Ndabeni Abrahams esithi bacela ukunikwa linye ithuba beyi-ANC. Yanimangalisa-ke loo nto, amasela nabarhwaphilizi be-ANC, amasela abakolovithi, abarhwaphilizi, amasela abatyizimali zelizwe, imigulukudu nababulali nezihange beli bafuna elinye ithuba. Leliphi eli thuba lifunayo? 33 iminyaka suka apha enkosi kho thuba.
7: Ngibingelele Gambushe, ngibingelele nabalaleli. UGambushe, hhayi nami ngithi amaqembu lawa alapha ku-GNU nalawa aku-GPU hhayi awangavotelwa, ngoba sithombe alitholile ithuba awangalisebenzisa. Yini osayilindele kula maqembu lawa ahlangene ngamakhanda lapha? Ngoba ayikho. Yabona sithombe ngizela kulolu daba lolu lokulungiswa kweMoses Mabhida. Yabona lesi stadium sithombe kade saqala ukulungiswa kade, futhi lo nyaka uzophela nozayo futhi uzophela, mina ngisebenza ngakhona la, kade saqala ukulungiswa, ngidlula khona njalo mingimsebenzini lapha ya. Into engeke iphele lelungiswayo, bayaqaqa bayabuyisela, bayaqaqa bayabuyisela. Yabo basket lo wakhona, inkingi lapha phezulu lo basket lapha la khamba khona le cage lele abathi khona i cage lihamba khona, kade baqala leya nto, futhi ngeke bayiqede namhlanje, ngoba bayiqaqa yonke. Ubuye ubone seyibuyisela, ubuye ubone seyiqaqwa, indlela nje yokudla imali leyana. Bonge Gambushe, anonymous.
3: Angixolise kumlaleli obengaphambi kwalo, uthe seyophetha wanqamuka, cha kube yimsebenzi yezandla nje. Hayi uyobe
8: unjani wesithombe? mina ngijwayele ukuthi ngiphawule la ohlelweni, kodwa ngithi ake ngiphawule, ngihlezi nje ngiyilalelele. Ukhuluma nom

0: umpho makhathini la intuzo yabo lento yokuvota le iyinkinga lento yokuvota le wamanje uvetana uvotela umuntu ekadenesisi esincane waqeda ukumvotela nje ngey'nyangane ey'mbili ey'ntathu umbona umuntu usenesisi esikhulu sineyikhanda elikhulu nje usehambela phezulu asabonakali nje nje kuyisikhathi seni manje nje lento sithombe kuyibe yinkinga into enjena sithombe
1: sawubona msaka sawubona ezulu lomzinzi ezulu lomzansi msakazi mina ngithi akhanje ukuyovota kodwa ake kukhishwe u-NC ne-IFP naye ubaba Zuma lo naye i-DA le ake kukhishwe nje kwalowo maqembu abenzile ukuthi okuyimanje akubumbani okubuswa ngokubambisana

0: kangakanani in terms of indlela adla ngayo nangendlela nje ngokwempilo abonakala ngakhona mhlawumbe ngokwe wellness yakhe mhlawumbe naye ungomunye umuntu mhlawumbe umuntu mayese khuluphele ngokweqile uba worried uyakwazi ukumtshela okanye akukhathazi kangako umuntu uphila ngendlela afuna ukuphila ngayo
1: kuyakhathaza especially uma kuwupartner wakho kuyakhathaza
0: uyakwazi ukumtshela uyakwenzekani
1: ngasho hawu umuntu okhuluma naye yonke into mhlawumbe uzokumbuke nje egeza noma egqoka umbuku bese uyasho ukuthi hayi ungathi
0: bese uyasho ukuthi
1: yes kodwa phela
0: kuwe noma esesho uyakwazi ukuyireceive kahle ungayireceive kabi mayethi ayingeke mfo ungayireceive kabi
1: angireceive kabi because ike yenzeka kodwa angireceive kabi
0: no okay nakungcono
1: kodwa ngicabanga ukuthi bakhona phela labantu abasensitive kakhulu ngemizimba yabo othi nje make wa khuluma ngento ethinta umzimba wakhe ongenzeka ukuthi kwesinye isikhathi usuke enganakile ukuthi sekukusiphi isigaba kwesinye isikhathi usuke enakile kodwa futhi uthola ukuthi kuyamanelisa ukuthi uyena kuphela onothisa lokho uma sekuvela komunye umuntu bese kumphatha kabi kakhulu yabo
0: because ngiyengezwa Thoma uzoqala ukhomba uthi ingeke thithi mfethu abese somunye hayi no young body shamer
1: mhlambe lento Sipho iqala ngokuthi awucabangi sengathi ukudle sikudlayo sisi namafutha amaningi kona kunganjani mengabe sehlisa usawoti ekudleni kwethu indlela esipheka ngayo yayizwa leyo
0: ibe nje ingxoxo
1: ikube ingxoxo bese emva kwalokho uthi nami sengiyabona impela ukuthi ungathi usawoti usungene kakhulu uyabona nje ukuthi ya
0: yeah unaso isikali endlini
1: eyisikhona
0: eish
1: ebathu sikhona
0: I can't think kanjani izoba lesikhona ngoba awukwazi ukubaleka isikhathi esini
1: awu hlobo awukwazi
0: ikhona into kulokho kudle sithi mhlambe angifuni ukuthi sithi akulungile kodwa mhlambe sithi kufanele ngempela sikubukisise othi ey nginenkinga yokuthi ikone ngithande impela for example kumina ngiyazi khona ukudla okungalungile ey kodwa
1: love gas Yeah. Futhi nje awusisizide futhi isikhathi ungakasho ukuthi ngaze ngakhumbula.
0: So kukhona wena othi ha, kukhona engithi ngine weakness yakho. Ngiyazi fanele ngaba ngikudli kakhulu.
1: Ikona angithi kuyathusa wena Nosipho bese ugcina ngempela ungasayikona kakhulu uthi hey phela ngiyakhumbula. Noma umtshontsha kodwa ke usuke wazi ukuthi angimelanga vele ngabe ugcila kakhulu. Yeah.
0: Yeah. No fanele siqaphele izinto ezikanjalo.
1: Sisho nje ukuthi hayi ehlase ngathi impela
0: la. Ngathi mangithi ngiyasho wathi yena phela usedla wathi usedla ngesikhathi nje ngempela. Washo njalo.
1: Hey, bekithi uzosho njalo.
0: Wathi nje hayi phela ngidla ngesikhathi mina njenge.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: So manje ke kuyaphoqa ukuthi akaliqedi plate.
0: Awu, kuyaphoqa.
1: Uzokushiyeleni.
0: Uzobayicala udlephi. Udlephi. Abantu basifazane banjalo nje yonke into iyicala
1: ayikho leyo nje
0: mawufika nje
1: wathi ngelinye ilanga wathi ngelinake iphela umuntu akabuyi nesikhafuthi
0: uzombuza umama uthi awube nesikhafuthi namhlanje udlephi kanti
1: ya izinto eyifana nalezo ke ngagcina zenza umuntu esekhuluphala agenye umzimba
0: kukhona into that I'm slowly enjoying ngiyazi futhi uzayilungile kodwa ukudla okunopelepele
1: Yo ayichawene sibindi.
0: Ey nyazi ukuthi akulungile. Futhi
1: nje.
0: Into ebaba. Futhi ngithanda yabona lo udla uzujuluke. Yabona uma ngakajuluka hayi. Angikakawudla.
1: Ayike ke usabu phele phele zipho.
0: Yeah.
1: Usabu phele baba usabu. Yeah.
0: Yeah, mele nguye.
1: Ey ngoba wonake uya. Unje unesifo sound.
0: Eish.
1: Esinzima ngalendlela.
0: Eish.
1: So into ebaba nje ngiyayi avoid ngiyisaba.
0: Sawoti.
1: Benguthanda kodwa hey ngabe ngize uthathi ngiyawo uthela ngaphezulu
0: awayi kuthandeka bye bye
1: kodwa sipho sengehlisile yabona lento esikhuluma ngayo ijule kakhulu because nami kunezinto engitsema ngiyibuka ngabona ukuthi ayibongeke now that umuntu uyakhula kunezinto ezigcina zikaffecta kakhulu kanti uqale wazenza usayingane thinking ukuthi umzimba wakho uyavumelana nazo noma ucabanga ukuthi uyazidinga kanti awuyidingi
0: and manje umzimba vele kuba bukhuni kakhulu ku manager as iminyaka ihamba
1: yes.
0: So ziyalima

0: Mgilekelwa selapha ke kuma voice note sibone ukuthi ke sithola ke othini.
1: Sawena mahlasa, ngesambeni sakho lapho stoke. Ngilalele sesihambeni sakho uMageza echaza ukuthi ugcine esebizwa ngespy. Kwafanele yangamphatha kahle lento ngenxa yokuthi kube bekuyisikhathi akudala. Mhlawumbe ngabe uMageza ufile, afele into engekho. Akubuyi ni kuyena uMageza njengoba esemdala manje sengumnumzane nomusa ukuthi kuningi ukudukisa osenziswa kona sisakhula. Ukuthi kunobaba nemizi eyafa uqanjwa amanga kuhamba ngenzondo kuthiwa nobaba lapho ukuthi ngoba nakuyimbangi zakhe usho umuzi zishiswe imoto kuyabe uyaphuma uyabaleka ney'ngane zakho ubona umuzi wakho usha ngoba kushiwo into ethize. Akubuyi lutho yini kuyena njengoba njengamanje ekuyona izokhuzana iy'nhlangano zezepolitiki. Ngoba mina nje njengonsebe ngithi mina kuningi ukudukisa okwenziwa kuthini ngosepolitiki befuna ukufeza iy'nhloso zabo. Okuwukuthi njengamanje asekumdala ngiyabona nje ukuthi kwakudlaliwe ngabantu asazodlalwa ngabo futhi abanye abacabanga ngale ndlela yakudala. Ngiyabonga
2: Umsakazi, ngiyamukelela kuwena kanjani ihambeli zakho lapho e-studio wemahlasa. Lo uyazwakala mfowethu, iyazwakala indaba yomfowethu ukugxoshwa kwakhe ngendlela angayiqondi. Kodwa ukuthi nje sekudida kancane ukuthi kulona leli qembu impela besolelwa kulona ukuthi ispy. Kuyaba futhi usevukela kulona. Kodwa ke futhi nezathu zakhe futhi ayibeka ziyazwakala mfowethu. Mhlawumbe nami bengenza njengayo. No asimfiseli lanhlaka mfowethu, umfowethu ekhaya elisha mfowethu. Igama ngubonkani kwaNgcobo, hlale eBrazil, isigodi umlambo. Ngise waterfall wa manje. Thank you.
3: Bonga lelo msakazi wami. Mahlale iphunga lo nalo umnyama ongaphendwa phendwa basizulwini. Kuba phendwa basemhlabeni ngabe amjika jika. Impela thina abantu abamnyama kanye nenhlangano zethu. Siyabandlululana, siyacindezelana. Abantu abamhlophe sisebenza kubona. Sihlala nabo sisebenza emafemi nabo singena emasangweni sigqoka izikipa ezifumbethe izibhakela ezidinja umlungu kodwa ngeke uze umlungu ethi uyaxosha ngoba ukhombisa ukumholodela kodwa bekuphakela ngalawo mandla akho othunawo umuntu omnyama ngeke uze usebenze kuyena ungahambisani nawo. Ubona ama-avarola orange ehlenyuka nje kanje kanje kungenwa ngamakhadi kakhongolosi then ubusa uyaqashwa ke ubusa ukuthi uzokwenza ke lokho okuncane okungaphilisi nakuphilisa. Mina ngiyincomela iDA kakhulu ngendlela yesimanga ngoba iyakwazi ukube imsebenzise umuntu noma elwa naye yiphi ifemi yomuntu engathi ulwa naye ubasi wakho kodwa akwazi ukuholela umholo ngesikhathi osaziyo nangomholo owaziyo. Umuntu angakwenza lokho hawu abantu bakithi abamnyama ilokho nje ubona ngathi badicileleka phansi ingenxa yomhobholo nokucindezelana sibe simnyama sonke. Ngiyabonga
0: ubhalele kumlaleli ezwini. Ngiyabingelela ngiu-Ano. Ngilo muntu wavele wayiduba ipolitiki ngoba kuningi ngayo okungalungile. Mr. Mbambo uyiqhawe wasisiza waphuma wangalwa cause kucacile bebezokuthuma uphuthu ontabaka ikhonjwa u-anonymous ke loyo. Angize kwena Mbovu. Now we've been i-councilor le ANC isikhathi eside uhola ke nasewadini. Now kuzothathani ukuthi uconvince abantu beward ukuthi usuwelile usuku Democratic Alliance so iqembu kufanele livotwele i Democratic Alliance.
4: Hayi asibonge umsakazi, iqiniso lithi ngangena emkhandlini weTheku ngo 2021 bese ngohlala wegatsha lika Khongolose isikhathi eside. Uma umholi ke ufana nososwebo osebenza na wonke izinhlaka zomphakathi. Ngingasho nje umsakazi angisabukusho lokho ukuthi namhlanje lo mcimbi

Alright, okay. Kumele kamalaya chokcha kulsi tiyangal kaisha. Zanzi talks. Okay. And I'm shanje ke besidi so imbuse ngoda kai. Ay, asi yiram shanje. Kumele ka pambi lo shelo. Elwako ngal kaisha. Okay. Agas kwenye ma tenji. Nga pol gala. Siyazi ndo marage. Ey, marada. Kawe nkosi yama kogama. Izo bewa ngalala sugu olia. Ey, kosi yama. Okay. Kota kumkumele. Siyo kota nesi nyesa. Susi ndo zpatlele na. Kota mshanje siyafisu kwa. Kweza kukula kukala esteza nkweza pambi lobi ya lobi ise rejwe ni hako lobi ise lumtu umtu mbambele duze ngoba sekona umfoga makatula oh yeah asiambe ngol shobo siyakona pake ngensimbi esposo siyakuchata sizo siyo ipvala pange ngensimbi yesingapi yeto buto aduzo bekona echoge eti istimela sotan uzunga poso wake asiti Clint ngapa umtole enge ngane oh, umtole enengani. Kusho inkosi yamagcogama. Okay? Pinde futhi phakathi abangani bakho.

kodwa ke inibine khona likhulu kakhulu elikhulu kakhulu endikunitsa siza kubhekile ekuyo xa ke xasho xa selifikile ngeke ongasike mhlambi ale ngumdala kuphela waziyo kanti ke inganyeze ngoma zayo ke le besinika yona barge xa sibuya ngapha ngomeni ethi bahambe bonke uyazi itholento nje kulonyaka opheleleyo itholento ibalisa bonke abatheke bedlule emhlabeni abebeseqaleni eseduze kakhulu nayo yajuba ayazi basizo sana nabana ke hey ya sometimes umuntu kakhuphe ukwenze ingoma uqonda ba hey le ngoma iyathetha man kadakazi bamhlambi uzenzela yena khona belikhulu kakhulu eli kodwa ke asihambe siyengomeni sibuya size kuwe ngasekhaya ku 0604807164 060-4807-164 nakhona phake kuwhatsapp ngathumela voice note yanko ku 0638208448 ngiwhatsapp ke lo ungathumela voice note yanko bese uyabhala mhlambi sokwazi uba siyifunde eyakho imbalelwano nakanjani ke sobamba nemncebeni xa sibuya ngapha kunintsi kakhulu ndiyazi ke ke siye nganxanye singamanzi kodwa ke ingas ke xa uthethayo ucingela bakhona nabantwana bamameleyo nabanye ke banentliziyo eziethe-ethe nale nto yobana ke isikhululo sakho esi asihambisani namazwi anentiyo ikakhulukazi namazwi aququzela udlame sihambe siyengomeni singabisayicacisa kakhulu cool.

0: Ebuhlungu intiziyo kungo ngalixesha kuthithi nabathandi bomculo wamasikandi thinabathandi bomculo wesintu ndiyathemba ke kuwonke umntu enjengamntu ke ebeyintandokazi elizweni eMzantsi Afrika ya sithi nakanjani umndeni nezihlobo nabangani ngasike ke ungalala ngenxeba alwehlanga lungehli ngalixesha ke asiqhule phambili lenkqubo egamalayo sithi Mzantsi Talks siyaxoxa ngezinto ke bezisenzeka kwiveki le yonke siqungumbelayo tyheni ungakuphinde ke ukulobile ubuyile ke phake kuFacebook khaya lobi mthwesi ndiyabona bakhona abaphulaphuleyo kwelixesha osikhumbuzwa Mkhize Molo Khabazela tyheni umamele pha Mkhize ugcwabe ndiyambona futhi ngathi amasa ayakhanya esizwini tyena khanya nyani allright now ke ungangena phaa kwifacebook ubhale uthi khaya lobi mthwesi uzobona nje iprofile pic enenyanga ndiyabona sebaninzi hayi bayibuyisile bazamile ukuyikhanda la nto yafacebook kwacabayo aba bantu basikemayo bafeyilile allright asambe ke siyobheka kayo la cala bangubana simthola emncabeni kwizilo mzantsi sibulela kakhulu uba ube yinxalenye yenkqubo namhlanje allright Enkubeni bonke khaya siyabulisa.
1: Eh Lobisa.
0: Molo tata, kunjani se?
1: Eh yaphila makatyoni.
0: Ah, is right man, yonke into isihamba kakuhle siyancenga. Wena right se?
1: Ah, mfowethu tata nembezo nganatsala uthi umneniwe tata.
0: Nembezo nganatyala, thuba lakho se. Uthi namhlanje iveki siyayiqukumbe siyayiqukumbela.
1: Ngithi up the pass, wakumuntu, wakumuntu.
0: Uthi up the bugs
1: ngithi up the bugs wakumuza lo mina ukapho hey ekameni la baculi bonke bebonke amaciko kosana silahlekele kulobilo bekuyingane le ebizama futhi ngoba bengabayeki labafana abancane kwethu usweni
0: yeah
1: uzamile ukufaka isinkwa emzini yabantu kwethu abanye ba right nganxa yakhe
0: yeah
1: usebu Hey, bekonakala, bekonakala. Ah, bafethu kulungile mathathakithi. Bese kuyisikhathi sakho, uNkulunkulu ngathi mphikise mfowethu. Bese ngamcela nje indlela, mfowethu, afike abatshele umasikandi abanye ukuthi hey, ngisiye, basile abanye osicebe emhlabeni.
0: Yeah, ngikhosi ngibese.
1: Hayi, kubuhlungu futhi, kubuhlungu futhi. Baphila bafowethu, ngithi ngiyanithanda mathathakithi mfowethu.
0: Thank you, sir. Ngikhosi nembeza, ongena tyala, odla uniniyo. Ujonjalo unembeza ngalixesha sihambe siyobheka kwela cala bangubana omnye simfumanayo umphulaphula enkqubeni siyakubulisa bolule khaya
2: yebo sacela ukuzinamba kadodo banza kosiyam
0: yo uzongena emva uyeza manje udodo khululeka ma uhlelweni
2: inkinga yami kuthi angisenayo rey
0: sengisho uyangena ngo-9 udodo khululeka uzomthola makhululeka uyangena
2: Okay.
0: All right, mama. Ngoba sikakhulu siyabulela. Right, kwizilo mzanzi lifumana ihle khulu 8.0 lobilobi uyalobiza eRadio na Stabatom yokho umphulaphuli Siva. Ingabe uthini ngelixesha naye sibheka kulukazi eziyambe phambile. Mine imizuzu ibethile insimbi yesibozo ya nakhona kuwhatsapp sobathatha ngekudala abathi ke nabo bashiya okwabo ukuphawula ngalo eli ixesha ya ku-0630 063-820-8448 starting up ku-voice note siva ngubane ke simtholayo ngali xesha kwizwilo mzantsi ya ya zibuhlungu zona ke kakhulukazi zokudlula emhlabeni komntu uyaqonda ubungalindelanga futhi awuvanga nomntu obe uyagula awuvanga kwanto kodwa nje heyi

0: Good forget. The point is, if forget, point of order. Order members. Okay, as a Tamatin Kubin Molika. Okay, I'm getting up. As big as Omnia Football Corner, see Big Bang Manasim Tulayo and Kubin. When you guys are good, uthi masithethe noko sicinga uba kaloku wonke umntu unelungelo lokuba lapha akhoyo. Molo nekhaya, siyabulisa.
1: Aw baba lobelo.
0: Molo tata, kunjani?
1: Useyintabeni zasesikebheni manje, ndakubuka nanto idamu.
0: Ububuka idamu leli bu, eyi madoda, ubuka kamandi.
1: Kamandi kodwa sibe sihlushwa amanzi, kodwa silibuke idamu.
0: Nali idamu phambi kwena amanzi inqwaba intarhantarha, kodwa awekho.
1: Awekho, siyakuphela.
0: Ayi, ayi, ayi, ayi. Bathini labantu laba balungisayo noba bawafakayo?
1: Ekipeli yona lenokuthi abantu isikhathi esiningi isikhathi esiningi nje abantu abafuni ukulungisa izinto, bafuna ukuthola iy'mali nje kwehle ngemlenze. Yingakho sithi thina izwe libuyele kubelungu.
0: Hayi,
1: ngesikhathi sabelungu kwakungekho lokuhlupheka okunje. Manje abantu bakuvula amaqembu, inqwaba amaqembu, balokhu bethi abelungu babecindezele, babecindezele lo ngoba bacindezelana bodwa abantu. Abelungu abakhulumi kakhulu.
0: Ya
1: mawuthi uyaqaphela nje, abelungu abakhulumi kakhulu futhi abelungu abanawo amaqembu amaningi.
0: Okay, ya
1: bapasopa abantu uyabona, balokhu bekhefuthefuka nje bekhefuthefuka. Ubapasopa abelungu ngase babe ingozi,
0: bangaba ingozi ngoba bona abathethi kakhulu bayenza
1: amaqembu amaningi futhi abakhulumi kakhulu
0: bayenza
1: abantu bavula amaqembu, imali ungazi ukuthi isebenze kanjani, zenzani. Ngangizwa lobilobi
0: lehle ngemilenze imali
1: nganothi abantu bathi asilwe nabelungu abavula amaqembu inqwaba.
0: Yeah.
1: Uyayizwa le nto. Ukube kuthunyelwe ukuthi amaqembu awu-2 abelungu nabantu, kuyakubonakala ophasayo-ke lapho. Manje amaqembu kubanga inqwaba. Abantu abasazi nokuthi bovotela abantu.
0: Kazi yini le nto yenza amaqembu abe yinqwaba? Ungeneliseki umuntu apha khoyo or mhlawumbe akulungiseki? Ngoba phela ma ulapha ekhaya njengengane yalapha ekhaya, ma kukhona okurongo uyasondela kubaba, baba ngeke ingathi akuhambi kahle la. Hhayi ukuthi uzovele uhambe la ekhaya,
1: kabona ke thina siyibukeyo le nto siyabuka ukuthi into engekho le muntu. Maningi kanjena nje amaqembu baphuma kubantu esibaziyo ukuthi nabo laba baphumile bazoba yileyo nto leyo.
0: Eyi,
1: kunjalo nje lobilobi kona, siyabuka nje ukuthi hayi balwa nabelungu, abelungu abami kona bayenza. Futhi ngesikhathi sabelungu awukazi uyizwe imikhonyo zenje imali ezehla ngemlelo ngoba babedla, kodwa babedla ngengqondo. Ina thina sesimhlahla iqinile njena, asikhali ngabelungu ngoba abelungu thina besisebenza imisebenzi sihlezi sizenzeka izinto singalokhu sidiphendele kuhulumeni.
0: Ya
1: asibazundi thina abelungu.
0: Okay,
1: ukuthi kunjani kona ngeke basawina ngoba phela abantu babazondla abelungu benzeni.
0: Ya
1: iphunga libantu awuvula iledo noma uvula i-TV iphunga likubantu kakhulu, alikho kubelungu. Umsakazi uyakwazi lokho njengabo ukuthi iphunga liphi iphunga.
0: Ya ne, all right, give a girl akekho ongaziyo.
1: Mfowethu amaqembu mina ngiyabuka awu-2 amaqembu awu-2 analiphunga analutho ayasebenza.
0: Okay,
1: manje laba abantu bavula inqwaba amaqembu inqwaba amaqembu ikakokwanika bazowina kanjani?
0: Yeah, ne?
1: Kau lebih lobi.
0: Ai.
1: Lebih lobi, ubi ni mahu sampul. Saya buka mana tak kerja mana. Noba susu pale lo matrate
0: mo. Mzamba ngagcina kwenzeka umlika gcina azele az

0: azingenela yona imizi nomuzi ngakamapayipi. Hey madoda,
1: uyabona manje futhi azalwe ngesimabuma mani
0: ompombe bakhona
1: mfowethu azalwe ngesimabuma amani. Angithi uyabona ukuthi kube kufa umuntu imbumbulu avuleke amanzi, angithi ukubonile lokho.
0: Sizwile ndampela
1: aleso sithombe-ke leso, kuba leso sithombe ukuthi hhayi kudlalwa ngabantu nje manje, kudlalwa ngabantu amanzi azalwe ngesinabomo lokuthiwa kunje kunje kunje kunje. Angabe le mali kwadiwe ngama-truck kulungiswa amapayipi.
0: Hayi kosi ba, siyabulela dada.
1: Hayi kuyangibuka amanzi-ke lapho edamini ayacwebezela ngesuku yisebusuku nje.
0: Oh, owuhambe uyongena mani ubuke into zamanzi.
1: Akuyiwe nobi kanjani lapha, akuyiwe nobi kanjani.
0: Ngathi ngcono ubukele ukude.
1: Ngikwazi ukuthi ubuye kanjani lapha, yakubuye lapha edamini.
0: Baba wami enkosi dada, ndiyabulela dada ba.
1: Ube nomusa-ke, ngiyabonga.
0: Danki baba enkosi mani, siyabonga nathi dada. Right, okay. Asiqhubeleke sibheke phambili sibone uba mhlawumbe sihamba njani kwizwi elo mzantsi olifumana kuhlakhulu 98.0 kumani besimtholayo ngeli xesha enkqubeni. Molo nekhaya, siyakubulisa.
2: Molo lobilobi, kunjani?
0: Tata siyaphila, inkosi sigcinile, kunjani kulo xa?
2: Hey, sikhona mani, hayi senize nayidonsa namadoda lapho niyaxoxa ngempela.
0: Ya
2: iindaba zey'nkinga zabelungu.
0: Ya
2: yabona ke lobulungu ukube nje ngempela ikhona indlela, ngabe sithi nje hhayi akumi ukuvota wawayizwapha amaphathi amaningi angayo le nto ngemindlela esihlukumeza ngayo, ngoba nalobulungu izinto zinombuzo uye cha noma ngazi. Funa ngabe sinaleyo nto ewu-trick kuba siyaqhubeka nabelungu noma sifuna ukuqhubeka nabantu noma ayisiphathi nendawo, kube nalawo mapha kube u-3 kubonakale ukuthi obani abazokwina ngempela lento yevoti. Ngoba lobulungu uyabona abantu ngendlela abakhuluma ngayo ngabelungu, bakhuluma nalobulungu azange bahlale. Uyabona uma ufuna ukuphuva belungu ukuthi banjani, ubolalela abantu abangena la emsakazweni ukuthi bangaka abaseshisitavile esazalwa nabo ngo-1960 sikhanyisa ugesi namanzi endlini ukuthi bazoqamba manga bathini ngabelungu. Siyimbumba Chesterfield nakolamonville, ngathi ma ngiyikhuluma njalo leyo nto ukuthi lobulobu wawubekelwa ngisho ubisa emnyango la maphayinti amakhulu, njengoba kukhona umsakazi kuthiwa uwaphayinti, kwakuyile lelikhulu-ke liyiphayinti ngempela. Uyazwa
0: lobulobu
2: uvuke kusemnyango ngesonto uvuke kune-Sunday Times kubekwe itshe phezu kwayo. Akekho umuntu owayeganga lobulobu, besigadelile abelungizwe lobulobu. Abelungu bayasidinga lobulobu, uyazi indaba mina into engambuleleka ngayo mngani wami.
0: Yeah,
2: abelungu babesidinga, ingakho bafuna basiphathe kahle ngoba babefuna ukuthi sisebenze ngaphansi kwabo ezweni lethu vele, ngoba basinqoba. Manje bona qala kwakugqonywa ngamapiki noma ufaka amakhebuli noma yini, umlungu akwazi ukusebenzela ngene uyayocuka umzimba nje, ubabona nasebhishi beyigcobisa izinto izinto babesidinga, ingakho babengeke basibulalele izinto nje, wabona babegeyina phela ngathi ukuthi la bantu sibadingela amandla abo. Wawubona lo mlobi begqoke okhakha umlungu ebagadile, thina-ke ngikhuluma ngento engayibona beshaya amapiki umlungu uyasazi besiZulu ukuthi bayamthuka, kodwa ehleka ngoba azini kuphusha umsebenzi abelungu oswayi kuje ipiki. Uyayizwa leyo nto, umthotho uyayihlekela, ugade isikhathi selunch qin sekuyiwe elantshini, base kubuyela futhi isikhathi nayo yonke into. Uyayizwa leyo nto. So emanje lento ukuthi asibafuni abelungu, gqokeleni iy'ngubo zabo, awubuyeli ngani ebheshwini, ulifakeleni lelo washi, uphatheleni leselula, ngoba phela awubafuni abelungu. Mina ukuze ngibonakale ukuthi sengingena ereyidweni funa ngikhuluma isigisi esinzima omba sigwele ulobulobu azayovula i-dictionary ukuthi ubethini umasono. Abafuni labo bantu, qambelana manje siyabadinga welobilobi, abakhulume phela bhushuzele nje wasasamba bhishi singenamsebenzi walutho, afunani amabhloku gqokele nto yomlungu, bhizani namabriji phela abawakha, kukhulana imigwaqo nelitiyela njengoba esho umtshafu ukuthi imigwaqo enje abantu basibangisa ngezwe lethu ngenxa yabelungu. Lobulobu bahamba 1994 abelungu, sengizovala mngani wami 1994 ngiyengisho njalo lena ngangisahlala emhlanga kwade yasikhathi kuwina abantu ngo-1994 hhayi lobulobu ongahlela oforsake hayi bo nalawa sebeyahamba nalawa kogena nini hi laba ilaba bethi ngeke siphathwe ikhaphula abelunga basala la abathi vele izwi labo asiphilisane nabo njoba kunje uyabezwa abanye bakhuluma baqasha abantu emaplazini basishayisa izwi njoba senjalo ilanguage onge umuntu ongayifuni ngeke wayikhuluma lo sinye kodwa sizofuna sisibheke lobulobi engazi ukuthi sasisaba uyabona nalesizwe bese samandile esabulala abantu ngomlutho saye saya khona yakeka khona imashini mash ikubulala yazi ukuthi usebenza kuyanayitu umfana omunye lawo nemoto tjena bayishisa bemazi bembiza ngegama.
0: Alright, it goes on,
2: it goes on. Kodwa nje vulana amehlo.
0: Thank you, that.
2: Umlungu ngeke atshontshe lobulungu sengiyabona. Yazi indaba engekatshontshe ngoba imali ngela ukuthi yithu bayitshontsha la eSouth Africa. Uzotshontsha njani nemali oyimbundelene lapho nezingane zakho zifunde ema-university aphezulu, zithole imisebenzi ephezulu. Uma ukhetha yena uzobona ngathi kuphela unyaka iBeachfront ngabe ibuyela injengoba injalo. Ngoba bahlele phezu kwemali azoyibuyisela kuthina siyithobeni sibadedeleni ngoba uma usafaka umuntu ngizokukhombisa kahle lobulungu ukuthi ngisaqhatshwa uMasondo manje ngizokukhombisa kahle lobulungu ukuthi ngengena omunye umuntu lo uMasondo abakithi uthotha umsebenzi ngena ngo-8 ufika nango-10 vele into yasekhaya ngo-1 useyagoduka umlungu wayenesikhathi wawukloka nemali yakho ungakhali ngisho nangesenti
0: Ngoba
2: ngoba baqhubeka nokubazonda kodwa one day bobona ukuthi ngeke lobulobo njobe nje lamaphathi siyimpi nje nawuzothini sithathile inkatha ngeke siyaqhubeka nempi kuze kufiwe kuze kube yinini dedelana belungu babuye simixe nabo ushatshe. God bless you my brother. Bongile ngengoma engwele ngayo ongene ngayo ehlonipha usuku lomama ngizwile ukuthi hayi ngibala kaNkuluNkulu. God bless you my brother. Amen.
0: Ngizika kulela siyabulela right ke asibenga breakdown wasifumana bani sizwana ku WhatsApp kwabathe bathumele ke ama voice note 28 minutes past 8 Molonika siyabulisa
3: baba lobizo njani
0: Molosparas kunjani dad
3: asaphila baba ke ngizosisho Sparas zamzini mashwasi
0: ngekwazi noma anomas
3: hey bawuthisa ayikulungile kanye hayi nami ngizocana nokubonga izwi lomzantu bakithi ngosiza abantu fasingakukhohlwa lokho izwi lomzantu efalibongwe lihamba phambili
0: nabona
3: ngibona bonke ke nje abasakazi bezwi lomzantu babumthwesi nami ngiphinde ngithi ngibambe saphambili olwami-ke bomthwesi sengithi nje ake ngithi ngisike ngalo ukukhala nje kwesibhamu la mese kuzovota ukubulalana kwamakhansela bomthwesi so ngeke ngibuke ukuthi uhulumeni ngathi angakasize ngempela umthwesi ukukhala kwethu masuke sikhala ngamasosha kusuke kukhona esikubonayo sabahlali ukuthi khona impi okungayiqondi kodwa amasosha ayakwazi ukuthi ayikhaleme pa umthwesi masikhala ngamasosha suke singadlali kuye kube kuhlungu ukubona ukukhala kwesibhamu ubona ukuthi akusalawuleki baba umthwesi abantu bayaphela uyabona amasosha ayakwazi ukusikhalima isibhamu esesikhala kakhulu yiloko nje bamthwesi ngiyabona
0: Because I'm Dangus Paras, and goes Gakur Sabula Sem. Alright, okay. And goes Sigakur Paras Paras. Kushak Bulelwa, Kushak Nonywa. 29 minutes past 8. Yeah. Hey, Kosiam.

uJehova ungumalusuka angikuswela lutho. Uyangilalisa emadlelini akuhlaza, uyangiholela nasendleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Baba wethu onamandla onke, Yise wenkosi yethu Jesu Kristu, ebusuku uNkulunkulu wethu sesikhona siyathandaza size kuwe. Baba wethu onamandla onke, akekho uNkulunkulu esingeza kuye ngaphandle kwakho. Winkosi wena wedwa ephakemeyo, ungongcwele, ungomdala kuney'nsuku. Baba wethu omuhle, uphakeme kakhulu, ungcwele, ungcwele, wena wedwa Nkulunkulu wethu uyamangalisa. Sithandwa somphefumulo wethu, nasebusuku sesikhona dwala lethu, sizoma esikhaleni sizothandaza. Nkulunkulu wethu onamandla onke, nasebusuka simbona ngomuhle. Athi uPetro mekhuluma athi singayaphi masingasuka kuwe, ngoba onke amazwi okuphila avela kuwe. Impela ubani njengawe? Akekho Nkulunkulu wethu ngisho emaphakadeni, kuya emaphakadeni asimtholanga, asimbonanga omuhle nongcwele omdala ka-Israyeli. Ungcwele wena wedwa, ungcwele, ungcwele, waze wangcwele. Baba wethu onamandla wonke, nasebusuku Nkulunkulu wethu size kuwe dwala lensindiso yethu. Baba wethu onamandla wonke, siyathandaza, siyakhuleka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela lela khaya nalela khaya nalela khaya. Baba wethu onamandla onke, Baba wethu onamandla, uthezwini lakho, asithwalisane Nkulunkulu wethu. Siyabonga ukukhonza uNkulunkulu omuhle njengawe. Baba wethu onamandla wonke, uNkulunkulu ongasideli, Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu osithandayo. Baba wethu onamandla, siyabonga ukuthandwa nguwe. Thixo wethu onamandla wonke, size kuwe wenkosi yethu, size kuwe dwala lensindiso yethu, size kuwe mdala kuney'nsuku, size kuwe mafohla, wena ofohla njengamanzi amaningi. Baba wethu ongcwele, nasebusuku Nkulunkulu wethu sibiza igama lakho lona lodwa. Nkulunkulu wethu onamandla onke, siyabonga dwala lensindiso yethu, siyabonga amafunga angajiki, siyabonga wena ongadinwa yithu osithwalelayo, siyabonga ukukhonza uNkulunkulu osondlayo osenzela konke nesingakucelanga. Baba wethu onamandla, siphakamisile izandla sithi bayede, bayede Nkulunkulu wethu, bayede ngikhona, bayede nqaba yethu. Ubani onjengawe Thixo wethu onamandla wonke? Siyabonga Nkosi ebusuku, siyabonga Thixo wethu onamandla wonke, sibonga konke osenzela kona. Siyabonga Thixo wethu, wena ungadinwa yithi. Baba wethu onamandla wonke, size kuwena.

0: sinto Jesus Cristo. Siyabonga ukuba usigcinile sinamhlanje sokuthi isikhathi masikuhloniphe ngokuqonda kwethu. Siyaphinde sicela kumama ukuthi ke njengamanje sihlala siphinde silale kahle. Nkosi abasemenzini uNkulunkulu angibahambele. Sengicela bazalwane nonkani ningikhulekise emsebenzini kuyaphithizela kakhulu. Uma kuthi umsebenzi lo wami nje senhlala ngaka, ngicela uNkulunkulu angiqhubeke mhle. Uma kuthi akona wami nje ngihlumeza kangangendlela engihlumeza ngayo, ngiyacela Nkosi asheshe angivezele kube khona la ngithola khona. Nkosi kuma nje umqondo wami ukhathele, kwangisengathi ngiyagula, izinto azihambi kahle. Ngiphinde ngicele nomndeni wami, ngicele nabasebhedlela abagulayo Nkosi. Ngicela nje wonke umuntu Nkosi yami ophilayo, ngicela ukukhanya Nkosi yami. Ngiyacela Baba wethu osezulwini, nomasigomo lakho ngiso kungafika into lokho ngizomhlela usezulwini. Awusibeni ngihlezi ngasisemhle muhla usithele zona zethu njengoba sithele sinawo ngasenzele ngombeka umso wakho nomgoqosi uzobe phathe. Amen.
1: Egameni elinamandla, egameni kaJesu Kristu mfilo wethu, siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle nakho lobusuku. Sibonga umusa wakho, sibonga leli thubo siphelwe na futhi uNkulunkulu ongcwele ukuba sihlanganyele. Baba uNkulunkulu onamandla wonke, sizodweba umugqa, sizokhuleka, sizonxusa, sizomemeza izinkalo zonke. Sizokhalela abantwana bethu Nkosi abasemgaqweni. Baba sikhalela abantwana bethu abadidwe isitha Nkosi engcwele balahlwa inhlonipho. Baba siyakhulekela Nkosi engcwele lesasimo nalesasimo uNkulunkulu onamandla wonke. La sibona iy'ngane ziphila Nkosi zingaselisabi ihlazo.

siyabulela kuMzansi, siyabulela wonke inkalo, bonke abalaleli. Ngilele Mangongoma Thandeka, siyabulela kakhulu kusazana. Siyabonga, siyaluza uhlelo lakho, siyasiza isihloko sakho. Kuyakhulunywa, kuyakhulunywa lapha, abalaleli. Bayafundisana, uzibona ukuthi hey, nangu mina ukhuluma ngami ke lo. Siyabonga kakhulu lolu hlelo, liyasimamisa. Uma ungalalela nawe usenkingeni, vele ubone ukuthi hey, eyami inkinga ngathi ncane, noma ngabe usucabanga ukuyisusa impilo yakho. Siyabonga kakhulu. Sisitoto lapha bakhuluma kakhulu ngabazali noma ngey'ngane ey'xambulukela. Uma ngizwa kahle ukuthi ngibuye ngibambe, ngibuye ngisuke, umsebenzi wami ubuye ngisuse emsakazweni, buye ngibuye ngilalele. Kodwa into engiyilalela lapho ukuthi kukhulunywa ngey'ngane mhlawumbe ey'xambulukelayo kubazali, nabazali abenza ngokungalungile phambi kwey'ngane. Iy'ngane zifunde nje ukuthi into ziyifunde ekhaya, nenhlamba ziyifunde ekhaya. Ekhaya kuyashawana, ekhaya bazali bayaphuza, kuyashawana, kuyathukwana. Yilo ubiza umkakhe ambize phansi kwey'khethi, yabona, nalo aphindisele. Ayikho ingane ekhula lapho, ikhula endaweni engekho right kakhulu kakhulu. Ngizobe ngikhulume nje ngempilo yami, ngimdala ngimngaka nje. Ubaba wami bekuyi-gentleman. Ubaba wami ubemthanda kakhulu umama wami. Ubaba wami ubewevuka nomama wami, kuthiwa noma esegula, wagula 5 years umama wami, ngambona ubaba ehlenyuka naye, ehambe ibhedlele, ehamba yonke indawo until azashona umama. For 5 years eloku ehamba naye engaphumuli, ubaba ephuma empeshelini nemali yaze yaphela impela, ehamba ehambisa yena kodokotela yonke indawo. Lo mama lona ungumama obengangizali mina kodwa ongikhulisile, yabona, ngiyindoda namhlanje ngikhuliswe lo mama abathi uyi-stepmother. Wangikhulisa, ngizwile khona omunye uthe akazange alibone, ubone uthando kuphela. Ngithi mhlawumbe ubekhuluma ngomzali ongamzali. Wangikhulisa lo mama ngaze ngaba indoda, ngangena esikoleni. I'm sure wafika ngino-5 years ekushoneni kamama ongizalayo, 5 years or 4 years ngahlakaniphela kuyena. Ngaze ngaba imfana, ngaba insizwa, ngaba indoda, ngaba umnumzane, namhlanje ngubaba, ngumkhulu. Ngikhulisa umama ongangizali njalo, bazalwane bafowethu. Ngisholo ukuthi ikhona into engiye ngiyibuze yona ukuthi icabanaphi lana kuma-stepmother nakuma-step children, ngoba uthole ukuthi namhlanje akusazwanwa impela nje. Uma ubabeke washada wathatha omunye umama, sekushona umama wey'ngane, ziqala iy'ngane zona kuqala zilwe zithi akusiyena umama wazo, zikhombise nje ukuthi azimamukeli umama. Angazi ukuthi ubaba wazo kusekufuneka enze njani, awashelwe izona, aphekelwe izona, angazi nasemfihlakalweni kube angazi bazalwana, angazi impela. Kani mhlawumbe ningilulekeni ukuthi iy'ngane kuqala besithi uma eshada ubaba ethatha unkosikazi wesibili umamncane, besitshela ukuthi lo sekuma wakho, silalele lo mthetho, sihloniphe, simthathe njengomama. Ingoba la ifika icabane khona namhlanje ukuthi ingane ayisazi umzali ukuthi ngaphandle ungumzali, zazi ukuthi umzali lo sekhaya. Ingakho ingane ngaphandle uthola ukuthi zenza noma yini, uma ngabe zibona ihamba nesoka ayinendaba nomuntu omdala. Kanti kudala besithi namasikhula, uma uhamba nesoka noma e-boyfriend, ubona umama, ubaba noma umakhelwane noma ubaba ongamaziyo, ngoba nje mdala, lithi igama mdala, uyeke intombi, intombazane, noma ihambe phambili, ukhombisa

0: ngokuhlonipha noma wena uhambe ngejubane siyohlangana naye phambili lobaba nayintongane ihlangane naye ngemuva senohlangana uma esedlulile umuntu omdala ngoba belithi igama umuntu omdala ungumzali noma imuphi so loyo mfundiso ebesikhula ngayo ibisebenza noma ngabe ubaba esengaphakathi ke sethatha umama ongasizali esengaphakathi ekhaya behlale kumzali ingakho sikhuliswa abazali thina abangasizali ingakho kuqala ukukhulisa umzali ongakuzali oganwe ubaba wakho omganisa ubaba wakho wamlethela ekhaya ngoba eselahlekelwe umama wakho wena namhlanje ngoba ayisekho lento ukuthi ingane zithi umzali umzali osekhaya sithi nje umzali osekhaya ayisekho into ukuthi ngaphandle kukhona umzali umuntu omdala nje umzali noma imuphi uyahlonishwa kwethiwayo besithi uma le nto ibiyenza isiza thina yokuthi noma ngabe ubaba useganiwe noma ngabe umama uthatha omunye ubaba uze ingane ithi akusiyena ubaba wami lo mina ngifuna ubaba wami wafa kukhuluma ingane encane ikhuluma ingane encane efake ngabe iyamthatha imenze umama wayo uyayikhulisa ithi misikhulisa indala nje jike itshelwe abantu omakhelwane ukuthi hey akuyena umama wakho njalo lokuzalayo mina ngatshelwa omakhelwane ngase ngino-16-17 ngingazi ngibona uthando nje ngilo ngikhula ngihlaba kuphaka umama engiphatha kahle bangitshela sengino-16-17 omakhelwane ukuthi akuyena umama wakho njalo lo akakuzali ngaqala manje ngawubuza kuyena ekhaya umama ngathi mina mama mangifika ngangisendle emadlelweni ey'nkomeni mama kanti ubani umama wami waqala athi hlengelele wathi hawu utshele ubani uyithatha plonto ngathi mina hayi ngitshele sibanibani ey'nkomeni ukuthi awuyena umama wami wathatha uswazi wangithintitha wangishaya ngoba besishaywa phela thina kodwa ngizange ngize ngiyeke ukuthi ungumama wami angizange kuye ukuthi umama wami ngoba ngisho abadala kithi abafowethu asebebadala owafika umama sebehlakaniphe bebadala bathi noma sebengenwa imimoya yokuthi hhayi akuyena umama wethu lo ngathi mina heyi mina umama wami lo ngoba ungikhulisile ngingelutho from zero to hero ngiyabonga sisidodo iy'ngane namhlanje azihloniphi nje o-step mother bazo yingoba azazi ukuthi umuntu ongaphandle uba umzali emgaqweni unomzali bayimdala nje umuntu kuba khona impakamo namhlanje iphakama ingane ikhombisa ukuthi nje iphakeme mhlawumbe nomama abanamhlanje nabo angisho ukuthi bonke afike akhombise ukungayizali le ngane ngezinto ayishikhulumane azenzayo ngiyabonga uNkulunkulu anibusise.
1: Zilomzansi, izwi lomhlobo.

0: 0860 4807164 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Kholeka uthike unguYehova, kanti ngaphambi kwakhona uzolapha untokozo ngongoma methi-ke izindlela zakhe. Sibonga kakhulu kumfundisi uMthembu, siyabonga kakhulu baba, siyabonga ngezo sinikelana la namhlanje. Sifisa bazofakaza ngezwi 0604807164. Siya kwamukela usezwini. Amen ekhaya.
1: Amen ekhaya ezwini lomzansi. Ngibingelela uNyangongoma, ngiphinde ngibingelele baba uMthembu.
0: Amen.
1: Ngiyambingelela ngithi ke ngingafiki lapho ngicinde duze kule ndwana ofushwa zingane zakhe kunezi lenkosi nje elivukayo.
0: Amen.
1: Amahubo 4:17, noma ngihlupheka ngempofu,
0: amen,
1: inkosi iyanginaka. Ebese ngidlula ngiya kulele khansi kwakuthiwa ngiduduze emsebenzini, ngiduduze umndeni walo. Kwaphela belinawo umndeni walo, mhlawumbe ingodosi, mhlawumbe umama, umakoti, mhlawumbe zingane zisele zodwa manje. Ngiphinde ngixube nomculo wethu masikandi inkosi yegcokama bathi uhlamini. Lo mndeni omibili kunesi lenkosi engiduduza ngalo Amahubo 34:18.
0: Amen.
1: UNkulunkulu useduze kube nenhliziyo ezaphukile. Ngiyathi ubuhlungu kukhanya emakhandlela nabantu bonke beplanile ukuthi mhlawumbe ngoDisemba khona izokwenzakala. Ayi, senzakalanga, kodwa ngithi uNkulunkulu uyamema abe phakathi kwalo mndeni esihlezi emakhandleleni, bengenise emakhandleleni. Ngidlulela lapho ngizwe

0: Baba Mthembu, ngizwile leqala inkulumo yakhe. Yenhlonipho awungasho ngathi nayo umuntu wakhula njengathi.
1: Usiyami.
0: Bekukhula sizingane impela. Ukuthi umhlezi ukhuluma noma nomuntu osifazane lokho okukhulumayo, kuthi makuqhamu nomuntu omdala. Ngaze ngihlekele kwemina ngibaleke impela ngithi hawu ngoba lo engayo uzoshawa yini. Ngoba kuvuka leyanto ukuthi umuntu omdala lithi iBhayibheli hlonipha isho ngenyoko. Iy'nsuku zakho zandezweni akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho. Umuntu omdala bengingabheki ukuthi ubaba ongizalayo njengoba ngizala umncwango nje nomagomede bengingabheki labo kuphela kodwa bengibheka bonke abantu.
1: Kunjalo baba.
0: Ngoba ngikhumbula ngisekuqaleni kuseluso ngangashayelwa iy'nkomo ngisho utatata ongezelwe zakithi nesilona nje edlebeni lesitwebhu ngishayelwe iy'nkomo ongezelwe zakithi. Ngangingafiki ngisho ekhaya kuthathe ngishawa ngoba ozophinda ushaya ukuthi uziyekele izinkomo ngoba ungenzelwe zakini. Mara ngithi ulusa iy'nkomo zakini kuphela. Sengisholo ukuthi-ke ngibonga isiqalo sobaba uMthembu indlela athi inhlonipho ngayo ngayibonga leyo hlonipho. Bese ngithi ezwini lenkosi alifundile lithi iBhayibheli ngelilanga izwi lenkosi lingamadoda aqondise endleleni. Ngibonga izwi lenkosi alifundile kuGenesisi uthengo ka-39 ebeka nesimo sikaJosefa owadayiswa abafowabo. Kodwa kuvuka enhliziyweni yami ukuthi uJosefa ukuwahamba ethunywa kuthiwa kahambisela abafowabo ukudla.
1: Amen.
0: Abafowabo bona bamplanela ukuthi kufana ngabe uyafa noma ke bambulala ngoba benomona esiphiwo asiphiwo uNkulunkulu. Bengafuni ukuthi siphumelele even leso siphiwo kuthiwa ngisho abazali baba nenkulumo yokuthi kanti uzosiphatha yini wena. Ngoba esikhathini esihamba kuso basethiwa ukuqala kokuhlakanipha okungumesabi uNkulunkulu. UNkulunkulu uthi uma uzalwa bathi sande singapha eceleni, sande singapha eceleni, awusazi siphetheni.
1: Amen.
0: Isiphiwo, lesi siphiwo asenziwa abazali, asenziwa ubani, kodwa sivela uNkulunkulu. Manje ngiyabheka ukuthi wagcina noma bethi bazama ukumbulala kodwa azange afe ngoba wayephethe isiphiwo esiphiwo uNkulunkulu. Kuthiwa usuke ezweni zeKhenana ezofika eGibhithe, kodwa lapho engithanda khona kakhulu behambe bafunela behambisela ukudla belambile, kodwa bona bamcabangela umbulala kodwa enihambisela abantu ukudla. Ngiyayibheka lento nasesikhathini esiphila kusona kumanje, ukuwenza izinto ezinhle uthi uyabheka wenza into ezinhle, uyashumayela into zonke, uphethe umndeni wakho kahle, wenza zonke izinto, kodwa khona abantu nje abantu sibanibani uyayitshela usibanibani uyibona ukuthi ungcono kunathi. Ngiyayibheka nje le ndaba exoxa ubaba uMthembu ukuthi nawe ubaba uMthembu eveza indaba ongathi intsha kanti indala, kodwa manje uyibeka ebese ngathi iqala phansi. Ngiyabonga baba umfundisi wami uMthembu indlela echaza ngayo le ndaba, sengathi le ntshumayelo yakho ingahlela kuwo yonke iSouth Africa noma kuwo wonke amagoma nomhlaba, abayilalele bayilalele qede bazazi ukuthi umuntu uwumuntu ungabi nawo umona, ngoba kushouthi abafowabo umona jealous eyasebenziswa abafowabo. Le nto ibisebenze ngisho amakholwa impela, amakholwa ekhonza impela ephethe iBhayibheli ehuba kamnandi eshaya ihlombe zonke izinto, kodwa umona awusali. Ngiyengibheke ngisho umuntu ngabe kuthi uqobo unamakhumbi awu-14 noma awu-20 kodwa abe nomona lomuntu onekhumbi yodwa aplani ukuthi ayitshontshe ikhumbi, ngibheke konke lokho ukuthi umona. Okube kuya ngami bakithi ngabe ngithi ke sithathe iy'bhandi-ke sithandaze
1: nesiye
0: entabeni thambele nje ukuthi-ke kuqhubele umona, ngoba nezo njenjenjenje njengoba kukhona amapolitiki yonke into kwase kwacima abantu bafa kanjena nje, kahle kahle umona ophakathi. Umona awugcinanga ngabafowabo balokhuzana bakaJoseph, ukhona ngisho kumanje ngisho kupolitiki nje bakuthiwa kuzovotwa nje, kunabantu abadisade ukubulalana ngoba bebonisa ubani bani ngeyangethule, ngoba make waba nesikhundla esithile uzongishila ngisho umzi wami uzoba mhlukuni wesibani bani. Ube kuya ngami abantu nje ngabe othatha ibhande kuthiwa bayalinda bayentabeni bayathandaza abalala usuku emini ngoba bekhwela umona ukuthi awuthi ufika umhla ka-4 wokuvota bonke abantu bahlelekile ekuthenini abangabi nawo umona. Yebo, umona inkosi yomona usathane kodwa ngathi

0: bengabusa inkosi uNkulunkulu. UNkulunkulu uthe ilanga, uthe mina ngokuqala wathi ngokudinga wathi omega u-alpha no-omega. Ngiyafisa le ndaba ekhuluma uMthembu ukuya ngami ngathi ngingagcwala kubo bonke abantu, ukuba abantu abalele kumanje, balele abantu, ukuba abantu abalele balalele ukuthi uMthembu uthini.
1: Hawu baba, sesikuzwile kodwa. Kusiyami 0604807164. Sifisa bazofakaza ubaba uMthembu sekhulumile ethunywa uNkulunkulu ukuthi asinikeze izwi lanomhlanje. Usemsakazweni izwi loMzansi, amen ekhaya.
2: Amen. Ngibingelele egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu.
1: Amen mawami.
2: Hawu Nkosi Jesu, ngilizwile izwi Genesis 39.
1: Amen.
2: Ubaba engimlandelayo useqedile. Ngiyabingelela ubaba bonke nabazalwana basha ngokukhethekile mangongoma, ngiyakubingelela. Eyi Nkosi yami, ngikuzwe konke, ngikuzwe konke. Nami ngiphethe amahubo la 38 kumama oshawa abazukulu bakhe ohlukumezekayo. Amahubo 38 uvesi u21. Ungangishiyi Jehova Nkulunkulu wami, ungabi kude nami. Phuthuma ungisize Nkosi insindiso yami. Bazalwane, ilawo mazwi engiduduza ngawo lo mama. Kunzima bazalwane, kunzima ngohlobo olumangalisayo, ngoba njengoba sikhula ayaphela amandla. Noma ngabe sasinawo amandla, ayaphela bazalwane. Sisemthandazweni, siyambeka lo mama kakhulu kakhulu kakhulu, ngoba ungayibuki lapha amangongomento. Kusasa izozaneno ibeseduzane. Okwethu kuhlala nje, ngiyambeka lo baba. Ithenge elinye ilanga ngize emsebenzini bazalwane eDurban North, angazi kwashoni, ngibuka isticker masidlula emabhida sizaneno singakawuwela umngeni. Ngibuka isticker kwiquantum engangigibele sibhaliwe, ngasibuka ngababaza ngathi hawu Nkosi yami, bathi abantu bonani, sibhala ukuthi umona ifa lezinja. So manje noma ngixoxela nje ekhaya, ngisho ngithethisa inkuku, ngibona enye iphuca enye amachwana, kwi-language yami nje ngithi yeka ifa lezinja, yeka ifa lezinja. Ngiyamsupport ubaba bazalwane, uma ngathiwa kukhiphelwe akukhishwe leyo date yokuzila bazalwane, kuzilela ukuthi umona mhlambe nasezweni kungangcono bazalwane. Bafa kangaka abantu, bafa ngenxa yomona. Indoda imshiye umntwana umakoti emncane, imshiye nje imlahle total, imshiye nje imshiye. Kodwa mayese mhlambe sethole omunye, ibuye izombulala umona, kodwa iyona emshiyile. Awu Nkosi yami, uNkulunkulu asisize ke bazalwane, uma mchile. Amen.
1: Amen, sithandwa sezulu. Amen. Oh Nkosi Jesu. 0604807164. Siyafakaza ke ngezwi. Ungarekhoda uthumele naka 0638208448. Umsakazo ulalela izwi loMzansi ku98.0fm hleli noma mdodo. Siyokubeka ehoreni leshumi nambili la siyakhona. Siyakwamukela izwi. Sawubona ekhaya. Amen ekhaya. 0604807164. Sibheke indawo zonke ke, ngoba ingapha nangapha kuyangeneka. Sibonga nje ukuthi ke kuneyindlela eyiningi zokuxhumana. Ake samukele ngapha ku98.0fm.
3: Nkosi yomsake manibusise. Ake ngiphakamisa ukubingelela abangcwele bonke egameni elihle lankosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelele umama uDodo uMangongoma, ngibingelele abalaleli bonke bezulu eMzansi, ngibingelele abasemsebenzini ngokuhlukahlukana kwayo ntambama nje. UNkulunkulu ebalondile wabanika lomusa ukuba behlale ezwini lenkosi, bekwazi ukulalela izwi maliwa ntambama nje. Ngibingelele abasemajele, abasezibhedlela, ngibingelele abaseyindaweni zonke nje ngokuhlukahlukana kwazo, la abalinde khona ukulalela lolu hlelo egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Silinikwa umama uDodo ukuba njalo sihlale njalo, kodwa manje sibe nokuhlukaniselana ngalo nje, ukuba sabelane izwi lenkosi, siwazi ukuthi sidle isinkwa sokuphila. Lithi lizwi lenkosi uJehova uma singakuye iyokuba nathi kangangokuthi abamethembayo uthi bayakukhuphuka ebendize ngamaphiko njengeinkozi kodwa abahleli kuyena noma izinto zenzeka akukho okubehlula izilo inkosi masilalela kahle egameni elihle lenkosi siyamlalela la encwadini kaGenesis mali fundwa ngithanda indaba makukhulunywa ngendoda enguJosepha ngoba kwindoda eqale yathwala kanzima kakhulu ekugcineni yagcina isisimeme empilweni yayo ezwi lenkosi siyalalela masibheka njalo kodwa manje sizihlola iindaba zokuba ezwini noma sokuba endaweni kaNkulunkulu nokuthandwa uNkulunkulu uNkulunkulu ukuthatha endaweni enzima uma ifuna ukuthi ekusebenzise akubandile ukuthi uNkulunkulu athathe nje umuntu osuke ephila kahle noma ehleli kahle noma ebusa noma ehleli endaweni enhle kodwa uthatha umuntu osendaweni enzima kodwa emthathe ahambe abesembeka obala ukuthi egcine kodwa manje ehlale endaweni enhle siyalithanda kakhulu masilalela izwi lenkosi la egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu masilalela indoda enguJosepha siyezwa ukuthi uyathathwa uyehliswa endaweni yaseGibhitha uzobekwa endaweni la abengahlelile yena ukuthi engagcina ebuyona ilithi izwi lenkosi mayifika ethatha ehliswa yile ndoda eyamthatha ukuba izomthatha imehlise imisendaweni yaseGibhitha mayifika ezweni laseGibhitha ilithi izwi lenkosi iyamthatha le ndoda maqede iyamthanda maqede mayibimthandile imnika zonke izinto zayo akubi njengokubona kwabanye ukuthi endaweni yaseGibhitha kuyizwe bekugqila kodwa ufike uhlala kahle mayifika eGibhitha ngani ngoba umuntu owayenikiwe umsebenzi ukuthi ekugcineni kufanele abe nomsebenzi omuhle egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu siyabona indoda enguJosepha yayikhethiwe ukuthi ekugcineni iyohamba njalo kodwa manje ibisithwala isibusiso okuyisona esahamba njalo kodwa manje sasesithwala izwe lonke siyafisa ke egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi mayethwale isibusiso esihambe njalo kodwa manje sasesibamba ukuba siphathe izwe lonke esinguJesu siyambheka uJosepha esendaweni enzima uma ethathwa eyongeniswa endaweni yaseGibhithe lithi lezwi lenkosi siyabheka uJosepha wasekhuleni kwakhe ukhule kanzima ngoba umuntu okhulele phakathi kwabafowabo uma ekhulela phakathi kwabafowabo abafowabo bengamthandi ngenxa yokubheka izinto ezenzekayo kuyena lithi lezwi lenkosi zazithi noma zenzeka izinto phambi kwakhe kodwa manje kube khona ukushayeka kubafowabo bamubheke kangangokuthi kwaze bazama ukukhanda ngisho isimo sento eyilicebo ukuthi iyiphi indlela abangambulala ngayo kodwa ngenxa yokuthi wayekhethwe uNkulunkulu ukuthi egcineni uyokumela isizwe uNkulunkulu wayebelokhu emhlengile nje ukuthi amhlenge njalo agcine njalo kodwa manje abemphephisile kuzo zonke isimo sezinto noma simo seyindawo adlula kuzona egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu kuyisibonakaliso sokuthi masihlele uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa sihlelelwa hlobuluni lwesaga noma lwesika akukho kuyosithiya noma okuyosithinta ngani ngoba sihamba noNkulunkulu uNkulunkulu ubona yonke indawo esizohamba kuyona singakahambi ubona yonke into esihlelelwa yona ingakahlelwa ubona ngisho into isazohlelwa ukuthi sohlelelwa into enje enjani ngoba siyabheka ngisho uma simbheka uMaria uma behleli benoJosepha indodana enguJesu indoda enguHerodi ihlela ukumbulala umntwana uyafika kuyena ngephupho ukucaca ukuthi ngempela indoda enguJosepha uNkulunkulu yelokhu ehlalile kuyona wayekhethile nje ukuthi mawube yona eyothwala nje isibusiso isithwalela u-Israyeli sewonke siyancisa-ke bangcwele enkosini uNkulunkulu ukuthi nathi ngomdlalo wasihlale uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi yini asihlelele yona sinabuka thina kuneyisele eyiningi esihamba njalo silokhu singena kuzona mhlawumpe iyigodi silokhu singena kuzona singazi ukuthi kwenza kanjani sibone sidonsa kanzima kanti ekugcineni uNkulunkulu uyazi ukuthi usibekeleni egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu ngaye kungimthanda uNkulunkulu uyathanda sengathi ngahlala njalo kuyena ngey'khathi zonke kuthi noma zenzeka isimo zezinto kodwa ngazi ukuthi uNkulunkulu uyinkosi nomsindisi ey'mpilweni noma empilweni yami ngiyamthanda nje kankulu uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa ngenzani kodwa uNkulunkulu uhlala njalo kodwa eyisibani phambi kwami njalo ngihlala ngimkhonza ngimkhuleka uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sengathi engaba nami ngey'khathi zonke

ngiyafisa-ke sengathi bangcwele uNkulunkulu ngaba nathi ngey'khathi zonke noma sihamba ey'ndaweni esihambela kuzona sengathi ngahlala njalo esihlengile esihlale njalo eselusile ey'ntweni zonke ngoba siyazi uma sihamba indawo esihamba kuzo nosathane ohlale khona eduze ekugqekeni ukuthi ngabe thina njengoba sihamba nje ngabe kodwa siyamthanda ngempela noNkulunkulu noma mhlawumbe siyazenzisa nje kodwa uma sithi siyamthanda uNkulunkulu uhlala njalo kodwa manje uzokwehlisa izinto ey'ningi ezingezinhle phambi kwey'thuze sigcine sebedibelile uNkulunkulu nokho-ke bangcwele enkosini uNkulunkulu siyamthanda-ke uNkulunkulu engathi-ke engahlala nathi-ke kakhulu uNkulunkulu phezu kwesihloko sencwadi encwadini kaGenesis 39 ncwasi lithatha ivesini lokuqala nje sibheka uma ujoseph uma enikwa isikhundla ezothola isikhundla nje bayifikela endaweni yaseGibhithe egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu siyabheka indoda mayimnika zonke izinto okwakungezayo lithi lizwi lenkosi wathatha konke okwangokwayo wakunika indoda engujosefa egameni elihle lenkosi yethu Jesu siyancisa-ke sengathi nathi ngonjalo uma singahlala enkosini uNkulunkulu engagcina esinikile zonke izinto afisa ukuthi engasinika zona ngokuthanda kwakhe nokho-ke enkosini uNkulunkulu siyabonga kakhulu egameni elihle enkosi engathi asinika umsa uNkulunkulu esinika amandla asinqobise ey'ntweni zonke egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu baba ukhumethelwe phansi kwebandla lomthunzi wabangcwele ey'ntabeni sasenanda ozinze endaweni yaseBhambayi egameni elihle lenkosi yethu uJesu ngamthanda kakhulu uNkulunkulu sengathi ngaba nami ngey'khathi zonke angigcinele nabantwana bonke nje nebandla lomthunzi wabangcwele egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu sengathi ngaba nathi sonke egameni elihle lenkosi manje naphakade amen.

ngithanda lami ngingcwele baba nkulunkulu nomusa nkulunkulu nothando ebusuku nkosi yami siyabonga siyabonga mangcwele siyabonga ukugcina nkosi egameni likayesu elihle siyabonga ukugcina nkosi esandleni esihudumele esisipha nkosi inhliziyo ezithethelelayo nethokomalo ngezwi lakho nkosi jesu wena jehova ongahluleli lutho wena uphethe impilo zethu wena ungazeli ungalali siyalala thina jesu singazi wena jehova uyaselusa ungena kamakamelo namakhona egameni likajesu sibhekela imizi yethu nkosi ebusuku uyazungeza nkosi imizini yethu ngegama likajesu kristu baba siyakhuleka nkosi uyazazi iyingxaki esibhekene nazo siziletha kuwe nkosi ngoba thina sinamantu uyithwalela uyasilwela jehova uthe nkosi ezweni lakho uma nkosi kukhona into ebhekene nathi ngumntwana kankulunkulu makalethe kuwe wathi nkosi amagcala abakhabanzi wathi nenhliziyo yakho yinde nesandla sakho nkosi esifinzayo ngibe singefinyelele lapho sifisa khona thina singakwazi ukufinyelela sinethemba nkosi ukuthi impendulo ngelanga ziyabuya jehova asikhulumi nkosi kumlomo ongathethi nami sikhuluma kumnyenza wonke izwi elinentabeni limemezela ukuphila ajehova siyabonga nina izinto zikhona emndenini bedidekile wena jehova uyazi sikhulekela umama osesibhedlela nkosi cela wena jehova ube

0: 0604807164 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Ah, mfundisi wami Pastor Ndile kaMajola. Uthi namaceba amahle ngami. Uthini ungafakazi ngaye? Ngoba umbonile hamba na uthini ukungafakazi esekhulumeka ngakho ubaba uMthembu ebeka indaba. Uthini ungasho lutho? Siyakwamukela ezwini. Amen ekhaya.
1: Ayibonke.
0: Amen, sithandwa seZulu.
1: Amen. Hi, nami ngisawa ngena. Nobaba angeneki. Kodwa ngicela ukubingelela, ngibingelele wena. Mamsoto, ngibingelele uMongcwele.
0: Amen.
1: Ukusara ngibe bese ngibonga nje kakhulu angeke ngikhohlwe kube ngubaba uGabhasha.
0: Amen.
1: Wafakela lo mndeni ungaka.
0: Nkosi
1: yami. Ngiyezwa, ngiyalizwa izwi. Yanizwa izi baba umnisi imvula eselibekile. Waselibekile ekusebeni ukuthi umuntu nomuntu akasasi iqala.
0: Kunjalo.
1: Ukhuluma ngendoda uJoseph. Ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu okanabo uJoseph abakhe, kodwa-ke ukhuluma ngalo mntwana uJoseph owakhula enamaphupho, ephupha njalo waze waqanjwa ngoba ekhaya uma ngabe mhlawumpe kukhona into yenza kahle kube khona abenza kabi bakubuka ngelinye izona ungaboni wena ubenzela kahle. Wasebeqamba lengane bathi inyanga yamaphupho iyahamba nokudla yobacinga abafowabo bekhathazekile, kanti bona bayaplana ngaba bayiplanela ukuthi bazoyibulala. Kodwa ngecebo lomfowabo yedwa wathi hhayi singambulali ngoba igazi lakhe lizoboza ezandleni zethu, kanti siyamphumelelisa. Uthe noma esefika emzini kaPotifari, unkosikazi kaPotifari sembamba, uJoseph wagqashula lapho, wathatha wazofaka ejele. Uyafika nasejele, usaqhubeka nalapho futhi, uqhubeka nobunyanga bakhe bamaphupho, usaphupha nalapho ejele. Inkosi izofuna ukuthi izochazeka. Uyasho phume ngaphakathi ekubongweni ukuthi kukhona umuntu lapha ngaphakathi obesichazela amaphupho. Uyambona nje kakhulu uNkulunkulu nami mamdodo ngizothi nje anginakho okuningi, nginokumbonga nje uNkulunkulu kulezi nsuku kade ngigula ngohlobo lwesimangaliso. Uyambonga uNkulunkulu. Manje-ke kumele ukuthi ngiwuvule lo mlomo.
0: Ah,
1: ngidale wona
0: njalo
1: mlomo lokuthi sakuthi ngiwuvule. Ngigule ngalala phansi ngaba kuyikhoma ngisendlini ngisembhedeni ngaba kuyikhoma, kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyabonelela akabheki njengabantu. Manje uJoseph wagashula khona lapho, gashula khona lapho, kanti bazothi sebebambeni ngoba khona kuthiwa basabaye bakhuluke bathi umenzi uyakhohlwa, kanti umenzi wakakhohlwa. Sebefika basambona, kodwa manje yena uyababona. Akakhohlanga ukubakhumbuza ukuthi bamkhonzele ekhaya, wabanika wazobanika nemali ngoba yena wayengenankinga nabo, wayengenanga nabo, kanti bona bayahlale bamplanela. Ubaba wakhe hhayi ukuthi wayengaboni isiphiwo sikaJosefa, wayesibona kodwa manje.

0: ngafuna ukuveza la kubane wabo ukuthi uyayibona lento uJosepha anayo. Yabonga nje kakhulu inekazi yenkosi kuyangena khuluma ngokuthi ungahambi nethimba kanti uhambe ungene emthimbeni kanti usuphelelwe yiwayini. Khulumile ngesonto eliphelile inekazi kaNkulunkulu uManzamo wathi ungazenzi onewayini kanti iwayini seliphelile kanti umnikazi walo wamcimbi wahlakanipha ngokuthi ameme uJesu abe khona naye emshadweni wasekhaya. Wahlakanipha kakhulu. Ikhulume kanjani mekazi, yalalela phela noma ungangeneki ngoba phela siwumngeni omkhulu. Ngiyabonga nje kakhulu ngesonto eliphelile ngolokhuza ngesonto ngihlangene lapha eRenato Park siyokhuleka. Bangithatha bathi gogo woza sihambe siyemkhulekweni. Ngathi kangisasali ngihamba siyemkhulekweni nama-BC Queen siyokhuleka laphayana. Siyothulula nathi nabanye nomunye nomunye ethulula. Bengiyaphila njengamanje ngiyaphila. UNkulunkulu ungiphilisile. UNkulunkulu ungiphilisile kade ngangiphilisa aqhubeke nokungiphilisa. Nami ngize ngibone kakhulu izinto ezenzekayo emhlabeni engingazazi ngoba njengoba ngimdala ngikhona izinto engingazazi. Kodwa ngiyabonga kakhulu kakhulu mamdoda ukuthi usilethele inceku ebaba uMthembu ezokhuluma kwaJosepha ngoba bakhona abantu abanoJosepha bakhe njengoba no-1-1 no-10-1 wakhe bakhona abaqothi uyanyathela bayakubuka ukuthi uzenza ngcono kanti manje aso ngobuza yinto osukuyithiwe ubaba uNkulunkulu njengoJosepha waphuma nayo lento ethiwe ubaba uNkulunkulu njengoba nje njengoba unkosikazi kaPotifar embamba efuna ukuthi athi woza wathi uJosepha ngeke ngize ngikwazi wagqashuka kwasala ijazi ngoba wayenalento le uNkulunkulu amphathise yona wagqashuka ibhantshi lasala ngakuyena wathi noma eseza amacebo ngoba abantu banamacebo babe namaqhinga wathi nanti ijazi ijazi lakhe lihlale kumina ngoba ubefuna ukungibamba efuna ukulala nami. Yabonga nje kakhulu uNkulunkulu ngiyohlala futhi ngimbonga kumele ukuthi nje ngimnikele nami ngoqobo lami uthi ngithi inkosi thatha uqobo lami ngoba anginakho okungakunika khona. Yabonga kakhulu amen makhulu
1: amen sithandwa sezulu.

0: Indaba yami yalungiswa
1: 0604807164 kumsakazi izilomzansi siya kwamkela nawe kungu 15 minutes after 11 0604807164 siya kwamkela izwi sawubona amen ekhaya

0: Siyakwamukelizwe sawubona.
1: Dodo.
0: Amen.
1: Masango le mbweni maromeni.
0: Siyakuzwa baba.
1: Hawu kube ngiyakwazi ukubhala today ngizobhala, angikwazi ukubhala ngidlandisa lami emehlweni. Kodwa ngindumiso uyangibusisa ngindumiso. Bengingajabula ngiplaylist yakho noma sophuma uma uzosisinga yathi uma sisuka kuwe singashonaphi.
0: Oh, amen baba.
1: Ngiyabonga.

ekumeleni uzokhishwa kabuhlungu emsebenzini, but uNkulunkulu uyondlala itafula phambi kwezitha zakho. Oh my God, uNkulunkulu uyolungisela wena ukuthi kusasa abazobe bebuka bangakholwa ukuthi yibo abathatha bakubeka la. Ngizothi mina njengamanje le ncwadi ineyinto eyiningi, ikhava iyihloko eyiningi zeyimpilo zethu, because imost yethu sabantu sishayekile. But uma singabheka lezi yincwadi kanje, sibuke uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu utheni. UNkulunkulu khona la ethe khona uMoses ethi ngicela ukubona iglory kaNkulunkulu, uthi ngicela ukubona inkazimulo yakho, uthi uNkulunkulu ngiyekwazi ukuyibona inkazimulo yami, ngizokufaka edwaleni ngivale ngesandla, ebese ngiyamemeza inkazimulo yami, ebese ngidlula ngikhipha ngisusa isandla, bese uphuma edwaleni uyobona umhlane wami. Meningi uNkulunkulu unokukufaka endaweni akuvalele ekhoneni, ekuthenini uthi uma usuphuma lapho, ebese uphuma uyambona ukuthi yazi Nkosi, ngibonile ukuthi bekuwuwe obongifaka la for my protection, or for ukuthi ngikufunde njengoNkulunkulu ukuthi iy'ndlela zakho zisebenza kanjani. UJosefa lapho uyakhaphelwa for ukuthi abantu bakubo babuse, babe nokumbonga uNkulunkulu ukuthi kutheni uma kufika indlala uNkulunkulu wabe sesipreparile ukuthi sizoyobusa ngalaphi.

0: not only zokuthi bebekuhlukumeza zokuthi ububathanda but bezikhethele bona obubafisela okuhle. So I wish gogo ukuthi engathi ungathola indawo epholile ezokuphumuza njengomuntu omdala, but pray more for them because ilife yabo le nto abayenza wena already ibaphethe umbese bakhatha iminyaka yey'nsuku zabo zokuphila emhlabeni. UNkulunkulu already akabhekani nomuntu ongamhloniphi umuntu omdala, let alone nokumshaya nokumthuka, akudalwanga kanjalo. So umuntu okufanele akhathazeke, thina abantu abadala asisakhulumi kakhulu because ithi ingane noma yenza into ubuke ukuthi aka-understand ukuthi uma ngike ngakhuluma la akusafanele ngivule umlomo wami ngikhulume into embi ngoba izokwenzeka ngampela. So siwukhuluma ubuye ubone ukuthi othi ngigodlulini, le ngane ayazi ukuthi akathintwa umuntu omdala ngoba umuntu omdala umeke wabuyela ekhoneni. Mina ugogo wami wayewumuntu wempepho, wayethi asukile ekhaya bemcasule ngampela, wawufica nango-1 emini sekunuka impepheni sami. Umbuze gogo wenzani, athi ngeke akhulume kanje usibanibani. Uyobona hheyi, mina ugogo wami wambona sekungena umuntu ngakusasa ephuma emsebenzini ngo-9, kwenze njani, asesengimane ngaphelela umsebenzi. Ugogo wami wawungadingi ukuthi akukhulekele, wayekhuleka empephweni, wayengadingi ukucasuka ngoba wayemana emsamba afika libeke igama lakho. Umuntu omdala wenza njalo, ngisho ungathiwa usensimini meke walibeke igama lakho phambi komdala noma phambi kwe-altar khuleka kulona. Hhayi, sukanini madoda, awe ba, ziyakunetha. Kufanele ukwazi ukuthi uyahlonishwa umuntu omdala, ngisho ngabe umthola emgaqweni udakiwe, ngisho ngakuthiwa umthola phunjani mudala, ngisho ngabe uyahlanya mudala, uyahlonishwa. So nje ugogo ngiyamfisela ukuthi ahambe ayobika indaba yakhe, athole i-place of safety, afike ahlale khona aphumule. Bazomvakashela ugogo, umndeni siyawuthola emasontweni, siyawuthola bomakhelwane bazofika gogo bakubone until isimo sibe right, noma uma kungenzeka bakhishwe nge-peace order bayohlala somewhere. Only if uzoba safe ukuhlala lapho wedwa emva kwaleyo peace order, but nje ubakhulekele because ilife yabo bayayihafukhatha every day gogo, and konke lokho futhi kuyobuya kuzoshaya enhlizweni yakho, konke kuzobenzekela emgaqweni. Ngiyabonga kakhulu, ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu abusise ngamunye ngamunye ebese kukona konke okuyinkinga okusikhungethe, uNkulunkulu abuye azosuka iy'nhliziyo zethu ebese esiqalisa kabusha, asinike amandla amasha, asinike ama-families amasha alethe ukuthula ey'mpilweni zethu okudlula ukuqonda konke, anakekele nezidingo zethu ngoba uNkulunkulu ungaphelelwa la ithatha khona, unako konke, kusamele konke. Siyabonga kakhulu, akube kuhle kwabangcwele. Amen.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
2: Amen and amen. Siyabonga kakhulu sithanda sezulu, siyabonga kakhulu sinozipho, siyabonga nje kumanxusa wonke engemzulwini noReverend uGumede, siyabonga kakhulu baba, siyabonga nje kuwona wonke amanxusa athe angena kulo msakazo. Siyabonga, siyabonga uNkulunkulu, makanibusise njalo ngoba niyakwazi ukuphilisa lowa nalowa. Impela siyabona ukuthi kunzima ngisho ukuyikhulekela. Hayi ke, mina ngiyakhumuka ke manje imizuzu ishumi nesishiyagalolunye ngapha mthi kwebombani ihora leshumi nambili kumsakazo izilo mzansi kungulwesine 13 ku-August ku-2026. Yahlangane khona ke bakithi laphaya eSangro House 5th floor room 520. Sitholeke amanzi alaphayo bakithi, amanzi lawa noma ngabe kuthiwa inkolo yakho ithi angiwasebenzisa amakhambi esintu akunankinga, sebenzisana kamanzi ayangena repheke la kunenkinga khona. Umuntu ke ngiyasha abanye bangikholo kodwa abanye badumala wasebethi hayibo nansi into ingisiza, awuzo njengayo le othi hayi ubengingathembi kodwa utheme hamba buya naye.
3: Sawubona njani? Ngifuna ukunika i-update nje yespray. Yabo mase kukhona umuntu othi mina bengingama-alsa, ngingahamba ngomvulela icala indlela engingcono ngayo. Yabona ngizolobe ngidla i-macaroni ene-spicy chicken, ngadla ngangaba nalutho. Waze wangisiza, ngize ngasho ukuthi funeke ngikubonge, waze wangisiza.

0: okhulumayo uNelisa wakaDuma emhlabashana ngizobonga. Nifike kulonyaka nje senziwa ke into eziningi kulana ngi-attend inkonzo kuthe kule nyanga ephelile isizophela nje ngaba nephupho ufika ubaba ekhaya emakhaya uyafika uyangiprofetha khona ephupheni angiprofethe uthe suka khona into angithele ngayo maye ngithela ngayo ngiye ngiyowa phasi hhayi ingizuke lento ingizuke bese ngathi kuba ngcono kuba ngathi ngiyamkhapha kubaba owayehamba nobhudule wekhamera lo oyidakhe kuba ngathi ngiyamkhapha ngiyamkhipha ekhaya sesihamba endleleni ngimphathele nejakhethi ngathi mina baba ngicela ungiphe umsebenzi noma isikole wayesethi ubaba hhayi uzothola umsebenzi qede wancuma bese ngimnikeza ijakhethi yakhe ngiphinde ekhaya naye aqhubeke ngendlela kuthe nje ngomhla ka-28 September ngithole ikholi komunye ubhuti athi ugade ifoni hhayi ngigade ifoni ngifonelwe ka-checkers kuthiwa angizokwenza izithupha ngihambe kwenza izithupha ngiphinde ngibuye or ngiphinde ngifonele kuthiwa angizosayina i-contract ngomhla ka-4 kule nyanga ngiqalile kuyimanje nje ngiselantshini ngizobonga ngenza i-till lapha ka-checkers e-Greyville ngithanga ngiphuthume ngizobonga ngoba isikhathi angisasitholi ngisebenza Monday to Sunday ngiyabonga
1: ngiyabingelela uMakhadoshi uLiphadoshi egameni leNkosi yethu Jesu ngizobonga nje uNkulunkulu akwenzile kumina noMakhadoshi wakwenza kumina ngithole ngi-applyela ukuba netender ngaza lekhaya bengibe ngiguqa nje la ngibeka imali ngithi ngikhulume lokho kuphela sa-apply sibaningi kuthe sesifika laphayana kwavele kwaqoka mina bengiwokugcina ngalithola ngiqalile.

0: ke Sunday isifiso sami vese bokuyile sokuthi ngipha abantu bendawo ukudla. Ngaqala ke Sunday senza nengane yami, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Noma sokuqhamuka izitha kodwa uNkulunkulu ngiyazi bakhadoshi uliphadoshi uzonginqobela, ngiyabonga.
1: Ngibingelela engilosi kamagadoshi. Yangilwela kakhulu. Ngikhula ngafika la ngifa. Ngangena ku 101. Wabuza umprofeti ukuthi ngingakusiza ngani. Ngathi umprofeti uhlangothi lonke asisebenzi libhlungu kunesibhobo esibi angathi khona umuntu ogwaza ngomkhonto. Hayi wasethu umprofeti angiqalela bakuthwebulela imali, angiqale ngibuyisa imali yakho. Kwakhona amanzi akangishaya ngawo ebusweni, wasiyaqhubeka nokuthi akube khona i-product engizoyidla. Ngayithatha leyo product ngathi mengiphuma la ngazizwa ukuthi hayi kwangahambeki. Ngizophenduka umqala kwakuba ngathi uyanqamuka la, ngiphenduke ngomzimba wonke ngithi yangisiza kakhulu ingrosi kamagadoshe, ngiyayibonga kakhulu, angathi nabanye bengasizakala kuyona. Emalini ngabona ukuthi wangibuyisela imali, ngingazi ukuthi uzongibuyisela kanjani. Ngumuntu odayisayo, ngathi mengidayisa ngihambe nemali yonke ngiyo-order kungasalutho ngemuva. Emva kokuba sengisebenzisa i-project yakhe kwaba khona imali esalayo ngemuva, iyakhula le mali yaze yafika ko-30,000 kade ngingenalutho. Ngiyabonga kakhulu uNkosi amagadoshi.

0: Makatusha, ngilele ngilosi yake, ngibingelele naye. Engizokubonga kakhulu, ngangiboshelwe ingane yaze yashonele jele. Mami nangihleli ngoba sasiyifihlile senza konke sekuneminyakana ekhona. Angazi ukuthi umntwana usahlele jele. Ngizobonga ingilosi kaMagadoshe. Ngakhala sengimbonile eboshiwe esibonakala sonke sengiqala ukusebenzisa iprojekti yala ekhaya. Sengibuya ku 1 and 1, kathi ngimgijima yamathakathile yonke. Umntwana ngamdla nefika uMagadoshe. Ngambona kwesingenzansi. Uthi engiyomlanda uThemba ejele. Ngithi uzongena kanjani ejele ngoba phela amaphoyisa angangobaba. Athi ngithi ngiyomlanda ediniwe. Wahamba uMagadoshe wayofika khona ufika wabuya naye bangena naye esangweni. Wayesengena emotini emhlophe esechitheke. Ngizobonga kakhulu. Nginomntwana omunye engamfihle ekhaya ngokuba sengiphelele umuzi wonke. Ngimbonile futhi uMagadoshe se ihamba futhi eyomlanda ekhala emathuneni ngale kwakithi ngoba ngangiphelele umuzi ngamfihle ekhaya. Ngiyacela baba, kuningi kona osungenzele kona uMagadoshe. Ngafika kuDisemba uMagadoshe ngile ngalamba unyaka wonke ibhizimisi yami yaphela yonke bayivala ngimulela iy'nkomo ey'mbili kwathiwa nginemali bavala yonke into. Kepha baba wena wavula. Namhlanje uMagadoshe ngiyadayisa ngicela baba nezithazami zingaphinde zifakele emnenke nale mkhovu ezaziyifake lapha. Ngayibona isiphuma imkhovu ewu-4 ibaleke esitolo sami. Ngayibona imnenke uMagadoshe ufika ngikhombisa kwathi ingane yesikoleni yathi gogo nayi leyo mnenke. Manje imnenke ayikho. Manje ngiyasebenza. Ngiyacela ubaba phakamise ibhizimisi lami libuyele kule ndawo elaliyiyona. Nkosi busize.
1: Engizobonga uNkulunkulu ngokuphila nje kukodwa. Nginabantwana abawu-4 bephila bonke, nginabazukulu abawu-13 bephila bonke, nginesizukulwane esithathu. Siphila sonke, ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Esabagcina.

0: English. Ngithi angimboke namhlanje. Unomo tears wangesonto kube injabulo kumina. Kunomfana wami wamagcina ohluphayo. Uleke ohamba ngoJanuary. Ubefika uyasebenza njalo. Ubefika jike esangweni mayesefikile. Okuthiwa nangu nangu nangu akasabonakali. Aphinda ahambe kanjalo engasangenanga ekhaya. Izolo ngithe ngiguqile ngithandaza. Mangithi sethi siyaphaphama. Hayibo. Nangu sendlini. Bazalwane ngamhaga kajabula. Uyayazike nawe ingane yamagcina ukuthi njani. Ngajabula ngimbona lo mfana wami. Nkulunkulu ngicela angisize. Angibusisele sonke isizwe sakithi.
1: Igama lami nguThokozani kaMlondo emaphephetheni. Ngicela ukuzophakamisa inglozi kababa. Inglozi kababa ingisebenzele. Inglozi kababa bengihlezi ngikhala njalo. Nginomntwana. Oh ma, nginabantwana ababili. Kodwa lo umagcini umfana. Uhambile bazalwane ohlala komalume. Umuntu oyotohoza khona. Kodwa bazalwane ubekade nje engangithumele lutho. Kube ukuthi ngijabule ukuthi kodwa uyaphila ke. Kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi ayingeki ukusebenza kwakhe laphayana ngeke kuze kungisebenzele ngalutho. Ngoba manje impilo ngiyazi ukuthi uzoza ngenelele ezintweni ezingezokuba right. Ngakhuleka ngilozi namakadoshi ngoba ngiqala ukuhambela lana ngoFebruary. Ngakhuleka ngicela umakadoshi ukuthi ngicela angibuyisele ingane yami. Nempela bazalwane ngimbone kulokhu ngambona sebuya nemthwalo ngoba ubethi mebuya ayibuyele nje nobhakha futhi engaphethe lutho futhi nje ahambe bazalwane. Kodwa kulokhu ngimbone sebuya nezikhwama zonke ngijabule lokho bazalwane ngiyayibonga inglozi uXobo. Bese ngiphinda ngibonge kukhona la umprofeti engangibuka iChannel 260 bazalwane wangisebenzela umprofeti kakhulu. Ngoba ngangiphethwe idolo lingiphethe lingibambile bazalwane ngaze ngangilibophe ngeduku leli ukuze ngikwazi ukuhamba endlini ngoba ngangithi mangihamba kube ngathi litshekela ngala engathi liyaphuka. Eyi ngahlala kusofa ngambuka umprofeti. Wathi umprofeti khona abagulayo. Wayilula wathi sukume wayilula iqolo naye wayilula nami ngathi ake ngisukume ngenza ngaqala bazalwane ngalula leli. Ngalula leli ayingathi ngibona ngabona ayibo nalidola lisanyazini ngathatha idunga libeka phezu kwesofa ngagquma bazalwane ngenza solokhu laphela lokho aliphindanga bazalwane labuya. Ngiyayibonga kakhulu inglozi la ekhaya ngiyathemba ukuthi izawuphinda futhi ngisebenzele ibhizinisi lami libalekile imali zibalekile bazalwane kodwa ngiyabona kancane kancane sekuyakhanya.
2: Kade ngihleli ngifike mina la kule nyanga kodwa ngisukaphi ngisuka la kwaMhlabi yalingana igama nguVusi wakaMavundla. Umprofeti bengimbuka kwiTV mangimbuka kwiTV mayethi asela amanzi ngwathatha amanzi ngihleli kusofa ngwaphuza wazothi emsebenzeni bangixosha emsebenzeni kade ngisebenza kwaMasipala bangixosha babangixosha ngaxoshiswa umfowethu omunye kade ngisebenza naye. Kodwa ngase ngithi hayi kulungile. Ngase ngiza la mangifika la ngafika thenga ikhandlela. Ngase imali nganganayo ngathenga ikhandlela ngase ngicela omunye umama ngathi akangiphe isticker sesigubu. Ngathi ngicela angiphe isticker sesigubu ngihambe ngosifaka endlini. Ngampela ngasithatha isticker ngafika sifaka endlini. Izolo kushuthi ngathi ngesonto ngafika ngesonto. Ngaphuma la ngesonto kushuthi inkonzo ngakaphumi ngangiphuthuma khona umthwalo wami awusuka ekhaya. Ngaphuma ngaye workshop ngafika ngathatha ubhontshisi wami kade usekhaya bangilethela ngizowudayisa. Shuthi mangi udayisa izolo SP wavele waphela wonke i50 yaphela angakashayi u2 yaphela. Ngayithola imali yokuthi ngizothenga iproduct kababa. Manje ngiyabonga kakhulu nesticker futhi ngitholile imali yesticker yokuthi ngizosithenga. Manje sengisho ukuthi ikhandlelo bakwethu eyi ngisebenzele mina kakhulu noma ngakakuthengi enye iproduct. Kodwa nje ikhandlelo lingisebenzele kakhulu ngiyabonga kakhulu.
3: Awule ngilozi ngisebenzelile bakwethu. Awema. Awema yazi angisebenzela le ngilozi.

0: njani mtwara ngani mdlale lengoma kakhefasi minya etsino malanga fromakile malanga mtsiyane trofondeno tsongatsa
1: siyabonga mtwara kuyizwe zansi

0: na adema tito.
1: Kutuwa mi ebi nga chabu nanga tiwa. Umuza ele jilengo maliti, oh no, oh no. The Commodores, I am going to support. Na ubo keji, bafusi slaya na nizi na mzadze. Itai, sikusili, isi ashaya, ngiyaba maputi.
2: Usheri musea bonga mchuara.